0: محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم. كما تيجب أن كراتم منافقه أولا للتابع نمتن الإشماوية في الإبادة على مذهب الإمام مالك بن عانى رحمه الله تعالى وأن الشيخ عبد الباري الإشماوي الرفاعي يربط رحمه الله تعالى هذا رسم نجيا mun fara bayani dangane da abin da ya shafi salatul juma'a sallan juma'a da ka'idodi da rukuni ko rukunoli da ada da waɗansu masail waɗanda suke da muhimmanci dangane da sallan juma'a sai malai ci gaba da cewa wa amma adabul juma'a fa samaniyatu amma la dubba na sallan juma'a guda takwas ne in aka ce la dubba abinda ba dole ba kenan abinda ya kamata a yi saboda a inganta sallan juma'a alawwal na farko al-ghuslu laha wanka domin sallan juma'a wa huwa sunnatun indal jamhur sunna ce a wajen mafiya yawan malamai ana abinda malai ya ambata kenan sai dai abinda hadisi yake wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne a bisa kowane baligi to can an ce wajibin nan kuma an ce sunna sai dai duk da kasancewa malai ya ce sunna to sunnan da take da karfi domin saboda tana da sharuda bari ku ji sharudan wa min shurutihi yana daga cikin sharuda na wanka an yakuna muttasilan bil rawahi wankan ya kasance yana hade da me da gocewar rana daga tsakiyar sama fa in ittasala wa ishtagala bigada'in aw bigaza'in menene anaku akwai bambanci tsakanin algada' da algaza akwai bambanci anan da yace bigada'in aw nawmin a'ada al-ghusla 'ala al-mashhuri duk mutumin da ya wanka sai ya shagala da cin abinci ko da bacci to ya sake wanka a bisa zance mafi shahara wanka ta baci wankan da ya yi ta baci to idan suna ce za a ce hatta zo ta baci gaba daya ko wajiba ce ake cewa ta baci mabiya yawa malamai sun rinjaya yana kan cewa abu na farko wanka domin sallan juma'a dole ne saboda abin da ake bukata ko da a rana mutum ya yi wanka su daya wato a sati mutum ya yi wanka sau daya wankan da zai yi sau daya kuwa to ranar juma'a in kai wanka juma'a kar ka sake yin wanka kuma sai wata juma'a musamman ma bacal saboda me zai yi wanka wanda ba yi da mata saboda me haya kuma da mai suke bayani ya sa aka ce wankan juma'an dole ne amma idan mutum yana da mata wannan ya danganta kuma daga yadda ya same shi sannan abu na gaba mafiya yawa malamai abinda suke magana wankan sallan juma'a wannan wanka lokacin yana farawa ne daga bayan sallan asuba don bayan sallah su ba kayi wanka za ce ba za ka ci abinci ba ga breakfast ga abincin rana sannan kuma yana iya yiwuwa ce bayan sallah su ba kayi wankan ko gyangyaɗi ba za ka yi ba saboda akwai waɗanda yake su bayan sallah su ban suke wanka daga can kuma in suka fita daga inda suke sai su wuce su tafi masallaci ba sai sun sake maimaita wankan ba tunda ware sun riga sun yi shi ya sa batun cewa a haɗa ta biyu rawahi sai rana ta goce daga tsakiyar sama aka ce wannan zance yana da rauni ma'aikaci na gwamnati ko ɗan kasuwa ko wanda yake da wata sana'a da safe idan zai fita yana yi wankan juma'ansa ya sa kayansa na juma'a ya wuce wajen aikinsa daga can kuma idan lokacin sallah ya yi sai alula ya wuce masallaci ya yi bacci, ya ci abinci, ya yi surutu, ya
1: shiga
0: hayaniya, ya yi abubuwa da yawa, amma duk da haka wani kansa bai baci ba. Wannan shi ne zance mafi inganci. Ina fatan gani. Asani na biyu asiwaku, yin asiwaki, lallai ana son mutum ya tsaftace bakinsa a ranar Juma'a don kar ya zo masallaci yana numfashi bakinsa yana wari. To duk mutanen da suke wajen zai kore su. Kaga kenan musulunci yana koya wa mutum tsafta ƙarfi da yaji. Amma yanzu aka koya wajen karatu ne sai kaga wani inda ya yi kyakkyawan numfashi sai kun ji kamar duk zai kumbura muku ciki. Numfashi zai yi bako nishi zai yi sai ku ji duk zai kumbura muku ciki saboda tsabar rashin tsafta ƙazami ne. Musulunci ba ya son wannan. A salisu na uku halku sha'ar aske gashi. Gashin ina kenan? Gashin hamata? Gashin gaba? Gashin saje? Gashin kai?

Inda aka ce a aske, akwai wanda aka ce kada a aske. To gyaran gakin nan da yake magana shine kaman gakin gaba, gakin hamata, to wannan da gakin kai shi ma idan zaka gyara babu laifi. Saboda ana son ka fito ranar Juma'a tsap tsap. Wani ma in ya kanka zai ce a aya aka yi ko ka rage shekaru ne. Ta zama mutum ya aske sai ya ce ya rage shekaru. Saboda an gaishe ya zama menene inji abin nan zamani small ko? Na'am. Arabe na hudu taklimul azafir yanke wato faratu mutum ya yanke farcensa. Amma kun ga wajen aske gaki kwanakin da aka baya 40 ne, amma wajen yanke farce yanka kai 40 yayi yawa. To shine ma malamai suka ke karfafawa cewa ranar Juma'a sai ayi kokari a yanke farce. Al-khamis nabiyar tajannubu ma yatawalladu minhu ar-ra'ihatul kariha, mutun ya nisanci abinda zai jawo masa mummunan wari kaman albasa ko tafarnuwa ko taba, kuma ba zai iya bari ba. Saboda ba a son mutun ya zo masallacin Juma'a yana wari ko yana karni. Maza Allah ya ce fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu ibnu adam, mala'iku suna cutuwa da abinda dan adam ma yake cutuwa. To dalilin da yasa ake son ayi tsafta kenan tunda mahadan jama'a ne. Asalisu na kida at-tajammulu, wato yin ado bi siyabil hasana, da tufafi mai kyau. Ranar Juma'a ana son ka sa tufafi mai kyau. In ka saba za ka zo sallan isha'i, kam salawat, Allah ya gata malam, kam salawat ka sa wannan kaya, to ai Juma'a ya kamata ka canza. Kai ma kam salawat ka sa wannan kaya. Saboda wuyanka a waje ka fito daga garejinka ko daga ina ne, to ka ga yin sallan Juma'a ce kuma ya kamata ka sa ka fito sosai. Sannan ga mai kananan kaya shi ma da kayan kwallo, kam salawat ka sa waɗannan kayayyaki, to kamata yin sallan Juma'a ce kuma to sai ka haɗe sosai ka fito kaman daga wajen za a ce ka wuce kawai a laura maka aure. Kaji an so samuwa wajen zai ne ke musu gaigai. To ana so a samu tufafi mai kyau, wasu malamai suka ce sabo, waɗansu kuma suka ce mai kyau, abinda ake nema kenan. A sabe na ainihin bakwai a tatayyubu laha shine mutum ya sanya turare ga waɗannan tufafin. Idan mutum zai zo masallaci to sai ya sanya turare mai kyau, lafiyayyen turare, ba wanda zai rinka toke hancin mutane ba. Don ko za ko wani turare ko na kauye ne ko yaya ne, sai ga an saki, wato in ka shake shi na farko ba za ka so ka sake shakansa ba. Ko ya toke maka hanci, ko ya saka mura, ko ya ji duk hankalinka ya tashi, to ba irin wannan ba. A samu turare mai tsada mai nauyi wanda aka fesa ki za a ji sanyi, kuma zai dade yana kanki, wanda ko kaya ya yi datti in aka je wankewa ki mai wankin ma zai kawai wannan ma ya ke. To sai ka barbaɗa wannan sai ka zo masallaci, abinda ake bukata kenan. Amma ba ka zauko mummunan turare ba. Na'am. Asamin na takwas almashi yulaha, ana son tafiya domin sallan Juma'a, wannan ma ladabi ne. Abinda malaman masabar malikiya suke faɗa a cikin sharhi sun ce wai tafiya da kafa ɗin wai yana gwada tsoron Allah. Yanzu ake son ka je da kafa, to wannan wajen ba ya da nisa kenan, in mutum bai da lalura. Amma waje yana da nisa za ka yi hawan abin hawanka, wannan babu matsala. Duna rukubi banda hawan abin hawa illa li uzrin yamna'uhu, wato sai dai in saboda wani uzuri wanda zai hana shi min zalika, yana daga ciki irin wannan uzuri al-matar shadid wal wahalul kathir, haka ne? Amma dai an hada magana ne. Uzurin da zai hana shi tafiya da kafa shine ruwa mai yawa da tabo wanda yake mai tsanani, wal mujazzamu alladhi taduru ra'ihatuhu bil jama'a, da mai ciwon kuturta wanda ciwonsa yana cutar abin nan yana damun jama'a. Wannan fa maganan uzuri ne, mun shiga al-azar.
akwai kuskure.

0: wajen wannan abu na biyu
1: waye nasa bugun daban sai iri ɗaya ne waye nasa doni kun ga irin na ba Allah ya gata malam ba ni naka tsohon bugu sharhin Sheikh Abdulsami Abi al-Azhari الثامن المشيولها دون الركوب إلا لأذر يمنعه من ذلك وأما الآذار المبيهة للتكلف عنها من ذلك المطر الشديد وانا بقوم فينا يا بيتو وانا بقوم كوري عن شكي قسيا سوالا نابو بوا دمكا مجيسو بداتا قصم قاري عند أكتي إلا لأذر يمنعه sai dai in akwai uzuri wanda zai hana ki tafiya da kafa to sai ya hau abin hawa to yana daga cikin uzurori wanda suke bada dama a saba wa sallar juma'a saboda sallar juma'a tana da muhimmanci kwarai da gaske dole ne akan kowa annabi ya ce man taraka salata juma'in duk wanda ya bar juma'a guda uku ta hawunan biha saboda tsaban wulakanta su bai dame wato bai damu da su ba bai dauke su da muhimmanci ba to taba Allahu ala kalbi Allah ya san ya dabki ya bisa zuciyarsa wato zai koma mummunan mutum ne wani iri ba abin da ya dame shi ya ma mutu a kowane irin yanayi bai damu ba saboda haka hadari ne babba kaga sallan jami'i ma annabi ya ce wanda ba su zuwa sallan jami'i wata rana ya yi yunkurin don wasu suna fasarawa da juma'a wata rana ya yi yunkurin zai sa a yi kiran sallah a tada iqama sai ya sa wani ya jagoranci sallah shi kuma ya ɗibi waɗansu mutane da bakin wuta a hannunsu su je suna ta cinna wuta a gidajen waɗanda ba su zo sallan jami'i ba to balle juma'a shi yasa waɗansu malamai suka ce duk wanda bai zo sallan juma'a ba ya halatta a cinna masa wuta a gidansa maganinsa kenan don ka je lahira Allah ba zai tuhume ka ba tunda annabi ya ce ya yi yunkuri sai bai yi ba to tunda ya yi yunkuri bai yi ba kai ka yi yunkuri ka yi to amma ba in ba kana da hukuma ba to za ka yi bayani to in akwai hukuma a hannunka in akwai hukuma a hannunka kuma abin da ya kamata ka yi kai ka fito sallah in ka fito sallah wani zai fito ko ba don Allah ba tunda kai ne goga kwata-kwata wani a masallacin zai tare ka abu kaza a menene rashin lafiya ne dubu nawa ne dubu hamsin ku bashi dubu hamsin to za ga mutane suna zuwa sallah ko ba don Allah ba kuma nan za ka gane yan angon ko yan area wajen in wani ya zo ka ce kai ba ko ne kai ba da anguwan nan bane a'a na zo ne saboda zan yi magana ba za ka yi magana da ni ba kai ba da anguwan nan bane ka je sai ka yi sallah masallacin ku limamin anguwan ku ya ba da kai da kana halartar sallah to sai ka zo ka faɗi damuwan ka za saurare ka inda shugabanni suna haka da duk masallatan na rinka cika ke sai da wannan kallace-kallacen satellite da jiramomin nan duk ba za ku yi ba duk ba za a yi ba abin ma sai baka mamaki wai mutum ne fa da hankalinsa da natsuwansa ki ba zai dauki darasi ba sai a jirama wallahi kuwa ga yi yanzu ana ta maganar cewa masu maɗugo ne da menene yanzu kai kana nan kana da tijo da farin gemun kawai ba za ka dauki darasi ba sai a jirama
2: a harsuna ne
1: wa wanda tijo kawai Allah ya kyauta aya ga babu abin nan to dama an kaga samari su kuma suna kallo ko irin masu sabin gidajen nan wanda mutum ya yi sabon aure dama wawa ne bai san ina duniyan ta dosa ba sai ya kwana biyu wallahi in alkur'ani bai lausasa shi ba kun ga wannan bakar ledan nan za ta lausasa shi kuma mu haka muke so in dai qur'ani bai lausasa ka kai laushi da hadisi ba to wallahi Allah ya sa bakar ledan nan ta lausasa ka wannan kenan na'am yana daga cikin uzurorin da idan ɗaya daga cikin su ya faru ba dole ne a je sallan juma'a ba min zalika daga cikin wannan almataru shadid shine in aka samu ruwa mai yawa to in aka samu ruwa mai yawa mutane sai su yi sallah a gidajensu sai mutum ya yi azhar kenan dun zace mafi inganci ko masallaci ka je baka samu sallan juma'a ba to raka hudu zaka yi azhar za ka wannan shine zance mafi inganci tunda mutum ɗaya baya juma'a ko ga masaban al-imamu Abu Hanifa shi mutane hudu ne daga hudu ne ake fara wanda za su hadu su yi juma'a eh mutum hudu ne to mutum hudu kuma sai an samu waye zai hudu ba sannan dai ya jagoranci sallah to wancan mun sabar kenan don haka in akwai ruwa mai yawa to ba sai an zo sallar juma'a ba wal wahalul katir sannan akwai tako mai yawa saboda duk adan da kai kafin ka zo masallacin to sai ranka ya baci to shi yasa aka ce ba sai ka fito ba wal mujazzamu da mai ciwon kuturta
0: allazi
1: ta duru ra'ihatuhu bil jama'a wanda ciwon sa warin ciwon sa yana cutar da jama'a to koda ba kuturta ba kowace irin cuta in dai har zaka cutar da sauran mutane to ba sai ka zo sallar juma'a ba kana da uzuri kai ya zahara gida ibinka wal maradu da rashin lafiya mutum bai da lafiya wani ma yayyafi yake in ya fito ruwan ya dake shi zai ciwon kai ko zai yi mura to kai sallah zahara gida ibinka ba wai sai rashin lafiya mai tsanani ba wa tamridu da zama wato a wajen mara lafiya da jinya in kana jinyan mara lafiya shine wa tamridu aikin ka jinya yayin ya kona inda hu ahadun min ahlihi shine a wajen sa ko wanda daga cikin iyalansa mari dan bai da lafiya ka zaujati wal walad kaman matarsa kaman ɗansa wa ahadil abawaini ko ɗaya daga cikin iyayensa guda biyu walaifa inda hu man yaquluhu babu wanda zai karbe shi fa yahtaju ila takhallufi sai ya bukaci sabawa ga zuwa sallar juma'a li tamridihi saboda kulawa da majinyacinsa to wannan ma shi ma uzuri ne baka da laifi wa min zalika sannan yana daga cikin uzuri wanda yake hana halattar sallar juma'a idha hatudira ahadun min aqalibihi aw ikwanihi idha hatudira kine idan mutuwa ta halato wa ɗaya daga cikin danginsa na kusa ko kuma yan uwansa kalman idha hatudira shine mala'ikan mutuwa yazo zai dauki rai kana da wani naka ya kusa mutuwa ai ba maganar sallar juma'a ne ka tsaya a wajen don zaka iya daidaita al'amura ba zaka hana mutuwan ba ba zaka tunkule mutuwan ba amma dai zaka iya daidaita al'amura ahadun min aqaribihi ɗaya daga cikin danginsa na kusa aw ikwanihi ko ƴan uwansa to wannan babu laifi mutun ya tsaya a wajen qala malik imam malik yace fi rajuli yahliku yawm aljum'a mutumin da ya halaka ranar juma'a abinda yake nufi ya halaka shine ya rasu hatta idza halaka shine idan ya rasu idza mata aw tuwfiya idan ya mutu ko an karbi ransa fa yatakallafu indahu rajulun min ikwanihi sai wani daga cikin ƴan uwansa sai ya zauna a wajen yanzuru fi ka'anihi yana duba yadda za a tsaftace shi yadda za a masa wanka yadda za a sa masa likafani mai yiwa ma masallacin juma'a za a kai shi ana idar da sallar juma'a ai masa sallah la ba sa bidalika wadanda suka dauki wannan hidima ko da ba su halarci juma'an ba wannan babu matsala sun kusa ana iya samu haka ba a samu masu tsayawa ba to sai ga an samu matsala wa minha yana daga ciki uzurorin da suke hana halartar sallar juma'a law khafa ala nafsihi idan ya ji tsoro a kansa min darbi zalimin na dukan wani azzalimi an ce wane ne shugaban kasa ko gwamna zai tafi sallah wani masallaci kai kuma kana sallah a masallaci duk zai aka sa jami'an tsaro aka sa tankokin yaki in ka fito aka samu kuskure kaɗan za a iya jibganka don kusa waɗannan jami'an tsaro su mafi yawa abinda suke yi kenan kuma wallahi zalunci ne shi yasa duk wani wanda yake da ɗamara duk wanda yake da ɗamara wallahi ya hankali domin in ka zalunci mutum to ka tabbatar wannan ɗamaran nan in ba ka yi sa'a ba da wannan ɗamaran mala'ika zai kake ka ya jefa ka a jahannama saboda masu ɗamara suna gadara da wannan ɗamaran da kan sarkin yanzu an ka samu ogoginsu shikenan dama kan sarkin ne ko lamban ne mutum yana yin kuskure sai su kwace in suka kwace shikenan ko ya yi birgima a ƙasa in dai bai niyyar mayar masa ba ya kwace masa mazayinsa kenan ko ba za a baki ba to kaga irin wadan idan kaga an zo an yi wa mutum haka daman tsageri ne sai wani ya haɗu da wani oga wanda ya bishi ya je masa haka sai ka ce da ma ƙara sa ki kai ka kwace ma uniform din din yayi hankali kada ka yi amfani da fawon da Allah ya baka ka rinka zaluntar mutane hatsari ne babba To don haka mutumin da zai zo masallacin Juma'a an zo shugaban kasa zai zo ko ina sojoji in ka fito za su zalunce ka to zauna a gidanka ya zahar in ya zo kuma lahira in aka je lahira aka ce yaya aka ce shugaban kasa sai an kira ki dauko shi za a yi dauko shi za a yi kwarai da gaske don haƙƙinka ne aw hafzihi koma a tsare shi wa akhdhi malihi da karban dukiyarsa kaman kidnapper da wanda suke kwace dukiya yan fashi da makami to wannan kana da uzuri ba sai ka je sallan juma'a ba tunda hanya ba ta da kyau wa kadhalikal musiru haka ma talaka yakahu an ya bisa ho gari mu ho alal asahi yana jin tsoron kada wanda yake bin sa baki ya kama ki ya sa a tsare ki to sai ya zauna a gida kada fito sallar juma'a a zahar amma wanda ya ci baki babu ganganci ba irin ba su sukan da kuke ci a yanzu ba mutum ya zo birni zaman birni ya fi karfinsa amma shi ba zai iya koma ƙauyen iyayensa da kakanninsa ba ya je ya ci baki a nan ya ci baki a can ya ci baki a can to idan baka fito sallar juma'a ba saboda ka ci baki ka faɗi rana ka tsallake ka ƙibiya daman kai karamin ma'aikaci ne ka je ka ɗebo rigima mata biyu kana karamin ma'aikaci mutumin da albashinsa 40,000 ne ya za a iya mata biyu ya kuka yi shiru to ya je ya ci baki ya fi karfinsa ya ce ba zai fito sallar juma'a ba wallahi sai Allah ya tambaye don ganganci ne eh ganganci ne amma mutumin da yake ya zama dole ya ci bakin ya je ya ci baki lokacin biya abu ya gagara ya rasa yadda zai yi wannan fa shi ake kiransa talauci in Allah ya jefa ka a ciki wallahi sai addu'a sai addu'a to lokaci sai ga mutum ya zo naira 1,000 zai nema ya rasa kai ko yanzu mallam Yakuban ka jefa da 1,000 ka tafi angonku ba za ka saki dawowa ba ka 1,000 ne za ka saki dawowa ba za ka ce wanda ya dauka maka bar masa eh amma kaga wanda bai da shi in ya jefa da naira 1,000 din nan to sai ya kwana bai bacci ba kuma da safe zai taki da zazzabi saboda bai da shi to haka ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da kai daga cikin talauci to sai kai ta addu'a kai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah shi yake azumta wanda ya ga dama ba ta da lissafi ba wallahu yaqbidu wa yaqbidu wa ilayhi turja'un Allah shi yake kuntatawa ko shi yake azurtawa duk abinda Allah ya ga dama shi yake to Allah ya raba mu da talauci tunda annabi ma da kansa yana neman tsari daga talauci don bai da dadi wallahi inda talauci karatun nan ba zai yi ba wanda talaucin ma ya murda in na zo na zauna sai dai in ta asha kuma ba duk cijin da zai kare ni sai dai ina da kuɗi ya za a ke neman tsari daga talauci Allah ya kyauta wanda ya ci baki ba tare da ganganci ba kuma ya gagara biya in ya fito sallan juma'a za a kama ki a je a daure ki ko za a wulakanta ki to ba sai ya fito ba wa min zalika yana daga cikin uzurori har ila yau al'ama makahu alladhi la qa'ida lahu wanda baya da jagora wanda baya da jagora dun ba mamaki yayi ta hawan kan mutane suna ta fada masa maganan da ba zai ji dadi ba amma law kana lahu qa'id amma da yana da jagora aw kana mimman yahtadi lil jami ko kuma ya kasance cikin wadanda za su iya gane masallaci cikin sauki bila ga'idin ko bila qa'idin ba tare da jagora ba to fala yajuzu lahu takallufu anha bai halatta ya saba ga zuwa sallar juma'a to kaga makafa ma ba bashi uzuri ba balle kai mai gani to ga wani bayani wa yahrumu safaru inda zawali haramun ne mutun yayi tafiya yayin da rana ta goce daga tsakiyar sama min yawmil juma'a ranan juma'a ala man tajibu alaihi aljuma'a ga wanda juma'a ta wajaba a kansa sai dai in mata ne ko yara kanana ko kuma kana halin tafiya tuntunin baka dauki tafiya ba sai da rana ta goce daga tsakiyar sama daidai lokacin da za a yi sallar juma'a malamai suka ce wannan haramun ne sai dai inda za ka je din za ka samu sallar juma'a ko a hanya to shi kenan wa kazalika yahrumu alaihi alkalamu wan nafila
0: haka ma haramun ne yayi magana wan nafilatu da sallan nafila wal imamu yaktubu lokacin da liman yake kutuba sawa'un kana fil khutbatil ula aw ath-thaniya shin yana cikin khutba ta farko ne ko ta biyu haramun ne to magana kan haramun ne hadisi ya tabbatar da haka amma nafila to anan ne aka samu ya dan saba wa hadisi duk wani ya shigo masallaci annabi yana kutuba yace masa ya tashi ya sallar nafila sunansa sulaikun al-gatfani imam muslim da wadansu malamai sun ruwaito wannan hadisi ya tashi ya sallar nafila raka'a biyu annabi yace kai raka'a biyu ka takaita yace duk wanda ya shigo masallaci ko da liman yana kutuba to yayi wannan nafila kafin ya zauna to wadansu suka ce a'a saboda yana fama da talauci ne shi yasa wato a alarme yake yasa da ya shigo sai annabi yake ya tashi saboda idan mutane sun gaishe wanda suke da hali masu tausayi za su bada taimako amma malamai suka ce wannan magana tana da rauni sai dai kuma a karkashin ta wannan yana gwada shi in kaga mutum alarme kamata yayi ka taimake shi kafin ya roka duk masu hankali abinda suke yi kenan amma sai ya roka wallahi alam abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga nan biyar situ fm aka saurari shirin nan na hasken musulunci tare da sheikh professor zubairu abubakar madaki idan Allah ya kam ranar asabar da misalin karfe 6:30 na yamma za mu kawo muku wani sabon shirin da fatar Allah ya samu fa'idan tu ci gaba da kasancewa tare da biyar situ fm akan mita 94.6 daga nan birnin Bauchi Yakubu dan gaba kadan zamu je ga filin labarin wasanni
3: No bayam but why no see say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal
4: not true
5: introducing the big bull holographic seal tape your favorite authentic big bull rice 50 kg and 25 kg now with holographic seal tape this is to ensure you get the premium product from big bull rice do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken big bull rice tasty rice nourished you

Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi. A wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Mun dace sosai tare.

0: Baba matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Uwa, karka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga

non ko wadi ummatoje diwru be bayli yaadu mabbe yaaki doydi gongari jogindi gonga yaaki jambiyawa alliance people movement APM mardu alama bay nyamdu arandeeru ko magata welo ngal jamrugal gomnati tuta uwa mo bada mama ajo onhoshi don holla atal mabbutuki risku e diwa kude dum puddoyi bono nonno bay sangita tata de mudun e der lesdi non maris ko diwal bochi sa koto ko toy to kode no ton robe e worbe sukabe e dotti en remobe e bibbe lumoku harma e durobe e ngurte en patmen gam lato de der jambiyawa APM e kala suborde mon to woni fu APN marnga alama bay bo du risku leydi.

0: ke tallata
1: shi abun fitta gwani ai kaga an gaya musu ne cewa kar wani fada maganan kidaya kar wani ya fada
2: ku fiki yin labarin na hakika
1: to kaga kenan ka je ka tsaya Allah ma baka san me da haka manufarsu da mun riga sun saba huta su ne to maganan rubutu baya ma an yi a 2019 mai girma gwamna ya zo yana takar

0: kuma mun ga abun an ci gaba saboda haka muna ganin in Allah so ya da na cewa ta shekara tara ko shekara ta kasancewa jama'iya gwamna ya riga ya gama tallanta dama a demokradiya me kake so shine a maka aiki a yi maka hanya a yi maka ruwan sha a yi maka asibiti a yi maka fannin noma saboda haka mai girma gwamna yayi wadannan saboda haka ya ƙara masarautu ko da wasu mun ci suna magana cewa masarautun nan ba su da amfani amma fa su ne wadancan din wanda dama aka yi aqida su kenan saboda haka suna kanta saboda haka al'umman jihar Bauchi hattara amma muna tabbatar muku in Allah so ya da Dr. Yakubu Adamu zai zama gwamna jihar Bauchi kuma zai dora akan abin da mai girma gwamna yayi na ayyukan da yana alkhairi
1: Muhammad Abubakar magajin garin Dandango kowa ya ittifaki kan cewa matasa su ne kashin bayan tafiyar al'umma in ko haka ne kalubalen ku matasan jihar Bauchi domin a halin yanzu ga wakilinku wadda zai tsaya a madadinku kun shaji dai ana cewa yara manyan gobe to ga goben tazo ita ce yau lokacin da za ku mara wa dan uwanku matashi baya ne zai tafi daidai da tunaninku kuma daidai da zamani da dattijan da suka dade suna hana matasa rawar gaban hantsi a dandalin siyasa za su koma gefe su zama masu sanya idanu da ba da shawara idan hakan ta taso in ji wani jigo a cikin siyasa di Yakubu Adamu dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar APM wato Kabiru Nuru Lemi
2: bai ba mu mamaki ba ganin cewa tun shekara biyu zuwa
3: mita
2: uku da ƴan uwan mu abokai da iyayenmu wayatun da yake da asali yake da nasibi yake da amana yake da alƙawari yake kuma da tausayi mutum wannan tsaye da addini na gaskiya ba kawai dan yayi dan biyan bukata ya burge mutane kawai ya zo dare su ba mutum wanda yake da tarbiya wannan in ya ga gaba da shi ko da shekara biyar ne yakan ba shi girman sa balantana mahaifi ko abokin uban shi mutum wanda idan ya ganka a gidanka ko makwabcinku ya sanka ko ya san wani naka
3: wannan 94.6
2: ko gona to abin da ma shi uban san a ya yadda cewa akwai uban san akwai kuma abokan uban sa so kaga ya san akwai na gaba da shi kenan ko a abokai wallahi wallahi da Mamul ba ma ji da Yakubu dukkan su muka tsaya ne a matsayin abokai sannan kuma in mun zo magana ba ma shakkan gaya musu kan abin da ya dace haka kuma ba sa shakku idan mun gaya musu to kaga wannan ai mu kenan fa akwai na sama da mu akwai iyayenmu akwai kakanninmu duk suna raye ina da an ci gwamna yau da aka ga kakanninmu iyayenmu a gidan gwamnati su ci ga gidan radio su fadin nan su yi neman ya da su ga gwamna su ba daidai ba da ko ai kaza daidai to yau ga muna su ce mana kaza ne muna kiran sa waya da dauka ko muka ji ba ma sai sun zo ba sai dai mu biyo su gida to kaga abin da muke fata shine ko wani jam'iyyu na jihar Bauchi ko a kasa
3: ta uwa mu ba ya
2: sannan a dinga samun yan shekara 50 yayi ƙasa dalilin mai kuruciya zamanin nan yanzu ya canja ana digital era ne wani zamani ne wanda idan ba da matashi ba ba mai jini a jiki ba ba mai ilimin zamani ba ba wannan damuwa bai masa yawa ba wannan kullun alherin ne kawai take haska shi ba to wallahi da aikin banza amma abin da muke faɗa shine idan mu baya rufewa akan alherin da wasu ƴan siyasa irin mu suke dalili shine ya zama mana wajibi mu fahimci cewa ashe alherin da muke nan ashe akwai wasu masu kwaikwayo to ya rami mu ƙara to kaga ƙaran da muke shine suke tirge-rige su kamo Dr. Yakubu Adamu dan gwamnati saboda sun yadda cewa in ba sun yi hakan ba su ma ba da adalci su ba to amma gunda aka ja layi ko kuma aka samu sabani shine shi tun tashin sa yake don Allah ba dan siyasa ba saboda haka mu ne muka sa shi siyasan dole yayi to kaga mutum da aka sa shi dole kuwa bai da wani tsari sai tsarin da siyasan ta tsara masa na farko tukunna shi mai girma gwamnati Sanata Bala Muhammad mutum ne wanda yake da agenda da tsari ba zai gwamna ba sannan ya manifestin sa da tsarin sa A to Z na shekara 8 in Allah bai bashi ba yayi tainuwa dai wani ma ya hau ya kalasa to yanzu ya gama na A to Z har ya saki

0: 28 years du kuma na
1: batta babu wanda ya kai PhD Yakubu Adamu nagarta da dacewa dan ya jagoranci jahar nan bisa hujjojin da ta zayyano cikin su kuwa har da irin halin sa na shiga cikin lamurar jama'a ayi tare da shi
2: ai dan takaranmu dan abu kadan ya rage masa tallan sakan tintini Yakubu Adamu PhD ya riga ya shiga birni ya shiga kauyuka ya shiga ko ina da ina dan abu kadan ya rage mana da yaddan Allah kuma ba za mu yi da wasa ba kuma za mu ci gaba da yi a wannan jam'iyya ta mu da mutane suke kallanta kaman jaririya ina mai tabbatar maka dan jarida a cikin ta za mu kawo Dr. Yakubu Adamu PhD a matsayin sabon angon jihar Bauchi kuma matashi danyen matashi mai jini a jiki za mu kafa tarihin da ba a taba yi ba a jihar Bauchi
3: al'umma da yawa da su ji me nagartan shi ko kuma me yi mu al'umma har kuke kwadaita ma su jama'a don su zabe shi a wani madafin iko
2: dan takara na yana da qualities a siyasa kala-kala daban-daban wanda ban san wani fanni guda ɗaya zan taba maka ba saboda lokaci ba zai bar ni in warware maka ainihin qualities din su ba da shi da abokin gwagwarmayarsa dipitinsa Mahmutu Babamaji suna da qualities wanda bazan iya kirga maka su ba amma dan gutsara maka kadan daga ciki wanda abu ne wanda ake son mutun da shi ake nema da shi shine shiga lamarin mutane shiga damuwan al'umma wani abu ne ya damu mutane ya gagari mutane su kuma su shigo su taimake shi to inda mai adalci ma PhD akan wannan kaifin yake tun yana commissioner kudi shi mutun ne wanda he dai in complaint din ka bije kunnan sa ba idan kaga har kana da problem be maka ba to PhD fa bije bane shi ma kuma Mahmutu Babamaji idan har kaga hidimar ka be yi ba to kawai bije bane ko kuma sha'anin ajizanci na dan adam saboda shugabanci yana da nauyi yana da wahala saboda girman mutanen da kake shugabanta kuma su ba al'umma da Allah bane ba su isa su iyar makowa ba iya wanda da su yi iya bakin kokarin su sauran su bare ma Allah amma ina mai tabbatar maka PhD shine wanda idan ka ganshi shi fa guduman dukan talauci ne shi fa yana da kishin mutanen Bauchi shi yasa a tsarin tallansa da muke yi ba wani dan wani gari da ya taso ya zo ya mana tallansa saboda mu mun san ya wadata ba sai wani dan Kano wani dan Kaduna wani dan ina ne ya zo ya tallata shi ba ba ma da bukatan haka iya ɗan Bauchi su suke tallansa kuma su suka tallata shi kuma su suka neme shi da lallai ya cancanta ya tsaya musu takaran kujeran gwamna a ƙarshe ya duba ya gaba dan shi ba dan al'umma zai yi kuma ya amsa kira kuma ita siyasa da zabe karan kanta kafin a buga ta tana nuna kanta dan Bahaushe ya ce wai juma'an da ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta so al'umman jihar Bauchi sun dauki miƙati na zaben wannan jam'iyya mai rogo saboda sun ce za su saka wa mai girma gwamna da abin da ba a taba yi ba a jihar Bauchi a tarihin jihar Bauchi wannan abin yana min dadi idan naji ɗan jihar Bauchi suna alfahari da cewa gwamnan su gwamnana ya shimfiɗa mana ayyuka kala-kala na madika ture wanda ƴaƴanmu da ma za su taso su amfana to dan haka sun yi alƙawarin za su saka masa da kujeransa na sanata da kujeransa na gwamna da duk wanda mai girma gwamna ya ɗaga hannunsa so ni shi yasa gaba ɗaya bana kallon ma kaman da akwai wasu ƴan takarkaru a gabanmu ni ban gansu ba ma bana ganin su ban ma san ma suna nema ba ni kawai wanda na sani shine dai na san PhD zai zama gwamna insha Allah kuma shine dan takaran gwamna a jihar Bauchi kuma na san mai girma gwamna shine dan takaran sanatan Bauchi ta Kudu kuma insha Allah zai ci tare da shi da sauran makarabansa na wannan jam'iyya
3: duba da cewa mata an san ku da haɗin kai musamman lokacin zabe wajen fitar da ƙuri'a a dunkule a matsayin ki na ƴa mace wanda kuma kina jagorantar mata musamman a wannan jam'iyya ta ku ta APM alamar rogo wani kira daki musamman mata don su ƙara ba ku haɗin kai
2: mata mu ne kashin bayan al'umma mata muke haihuwa muke da ƴaƴa mace daya zaka same ta tana da yaya akalla 10 zuwa sama, mai karamin kari ita ce mai yaya 5 zuwa 6. To kaga mu ne ƙura'a, mu ne masu zai. Ina kira ga ƴan uwana mata don Allah, don Annabi, mu kula mu ankara da masu taliyan nan da naira 2200 nan. Da su zo fa, da su dawo fa, da fa su zo fa su raba wannan taliyan da damu ci din nan da naira 2200 nan, taliya kwaya biyun nan da naira 2200 nan. Da fa mu ƙara shekaru fa muna kuka da idanunmu. Idan an baki taliya karba, in kin fito zabe dangwalawa mai rogo, saboda ke kin san limamin jam'iyyar mai rogo, kin san me yayi, kin san bai bar ku da yunwa ba a jihar Bauchi.
1: Fatima Shaibu, wacce aka fi sani da Fati Bata, shugabar mata na jam'iyyar APM a karamar hukumar Bauchi, yanzu kan yar manuniya ta nuna. Yakubu Adamu shine ya kwanta a zukatan al'ummar jihar Bauchi. Lura da duk inda ka zaga kwararo kwararo lugugun baki kan nagarta da kyawawan halayensa. Sun ce ba shi da halin yaudara irin na wasu 'yan siyasa. Bai da girman kai, ga girman mai yaro da babba. Sante suka ce wannan ya zamo al'adarsa. Lura da waɗannan zantuka da ke fitowa daga bakunan jama'a. Ya sanya Alhaji Kabiru Onana ba gare mi yana cewa Dr. Yakubu Adamu PhD ya sha zamansa ya huta, ya jira ranar shan rantsuwa.
0: Bai ci kayan kowa ba, ba a bashi ya rike ba, bai hana ba, shine Yakubu PhD. Da muka zo muka sashi a sikeli muka auna muka gani, sai muka ga Yakubu ya cancanta, Yakubu ya dace, Yakubu shine magajin kaura. Da aka fito da shi, ka san dama dole idan siyasa aka ce ga wanda ake nema, ana lura. Shine shi yamma muke ta yi, da inda babba yake da kuma inda ringa zamanto baya da shi. Shi yasa da mai girma gwamna ya fito mana da Yakubu, akwai wani programs da na yi wanda nake cewa inda naka kaso na kwarai, to shine wannan Yakubu. Yakubu shine na kwarai din ai. Shi yasa muna godiya wa mai girma. A harsuna na jihar mu, da Allah Ubangiji ya sa ya fito, kubu naman kifi ne, musulmi na so, krista na so, kuma ruwan zafi ne, bai da gefe, kamar gote ne mai zafi, dole kowa zai dan dinga sha kadan kadan ne. To haka Yakubu yake, kaji dalilin da ya sa muke goyon bayan Yakubu 100% ba ma 100% Hausawa. In aka ce maka babba na gotalo, kai kanka ba za ka iya daukan kanka ba, ma ballantana ka dauki wani. Akwai kuma yaro dattijo, shi yasa ko a cikin yara akwai dattawa, a cikin tsofi akwai yaro. Duk wanda ya raina gajere wallahi bai taka kunama bane. Kuma ina tabbatar maka idan Yakubu ya karbi jihar Bauchi, ina tabbatar maka ayyukan da mai girma gwamna ya yi, wallahi zai ƙara asiri al'umma da kananan tashoshi. Ƙara bai cin ya ƙara shi, zai rubanya bai cin
3: lokacin wannan siyasa ta ƙara. To ni fata kake da shi ma al'umman jihar Bauchi dangane da shi wannan Yakubu Adamu.
0: Yin tsada wake na yin tsada, dawa na yin tsada. Ku yi hankali da hankalin wani, ku yi hankali da hankalinku, ku yi hankali da doki kare kade ku. Wannan

0: Madalla daga nan biyar C2 FM aka shakata da wannan kida na Hassan Wayam. Allah shi kyauta kwanciya. Yanzu karfe 12 da kwata lokaci yayi da za a ji shirinmu na gaba. Wato ikon Allah tare da Aliko Gurama ai sauraro lafiya.
1: Mana barka da sake saduwa a cikin wani shirin na ikon Allah. A shirin da ya gabata muna muku bayani ne kan zamantakewa irin ta kudan zuma, yadda suke yin gari, yadda suke kaura, da yadda ake na kubadin shimfiɗa mulki. Kuma muka ce sarau

Yawa da ita domin wannan mulki. To a bisa ga al'ada, babba dai baya fada sai da dan uwansa babba. Sarauniya ba ta daga karanta ta harbi wani in ba sarauniya uwarta ba. Talaka kuma ba shi da iko ya harbi sarauniya. In suna son raba su shiga tsakani su kawai. Amma idan jama'ar gari suna da yawa kwarai, ba za su yadda su zauna waɗansu jama'a ta rage su wancan tai ba sarauniya ba.

sauraron BRZ2 FM karka shagala kana tare da mu a daidai wannan lokaci kuma batan zamana wa sabbi da rashin kawaka shirin nan ba kuma na mako kan tabar ne sabbi da su dan matsaloli kuma daga yanzu har zuwa misalin ne karfe 1 za mu ci gaba da baka fayafe wadda muka tana da ruwa mai sauraro domin ɗebe masa kewa da kan da kake sauraron biyar su tura fam da misalin na karfe 1 za mu leka ɗakin na wasu labarai domin muka muka labaran duniya daga isa ni kuma shirin na sako daga hukumar wasa yana nan tafi idan Allah ya yarda misalin na karfe 1 da kwata wata shirin zai dauke mu suwa misalin karfe 2 saura kwata inda za mu lika ɗakin tallace-tallace domin mu kawo maka abin da ya sawwaka mai sauraro dandalin yara wato shirin musamman mamacin shirin yana nan tafiye maka misalin na karfe 2:03 wata shirin zai dauke mu suwa misalin karfe wato 2:15 misalin karfe 2:30 kuwa shirin na wato maimaitawar shirin na dawo lafiya yana nan tafiye maka mai sauraro idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu

0: Golden Terra Oil. Na timo ko mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa
1: ko cikin aikin sa yana
0: iyalinta abinci mai dandano da gina jiki.
2: Golden Terra Soya Oil. Pure love.

0: to mi la la bo ma ki tas ngur kun bal shek mi keba jar la su yina to la ma
1: me wa la bar nau ne ki wa shapa na ba shapu bara to jar bala su wa ma su ya aska wundan mana kap su la ki yo ma girma su shap kun ga mudi yina susun malla sakwadu kod malla bir tok tok bisu bisu kon su transkit kay bo bala su kod su shapi bo bala su na kit su ya dana girma makka so ayatu su ba girma yana ga ka ba to bi kolti ya so girma su shap kun ga mudi yina wa ma won sun tutumi wala ma musu pian kawai durmake wala ma musu kap matak usunun gungulu mama purum gungun na biankom lama kwad lami mbulla su ke patmi shashi su kama bi kolo ko imanu ma atum bulle su anya mbul shashi yala kin ya mbul malla ya ndi su fa anini kolsho
0: to yala nya mbul kol pa ay babala su su ke kadisum wa mi ma ba ma ku zuwa ba mi ma su nirmi ay nzal baram ya allama ba ma dum la ma ba ma dum ma ku to babala su su katna sum su shekna ban ni ta ngunu su ke bulkun yaw ware to la fur mai beri sum ipid mun won be rum be sa won so belgo la fur won sa wal nga ja da won kar won be won sa pon zumi won la pon won yun mala jarbala su shekna ban boran won la ban boran mi hos sun giblan zalla wal biyan ibon bun sum wal biyan ban pias gari to jarbala su sulakna ko aso asun dar jarlan darabara yawware to girma mi shapon bi nyal nyal la su kare ta mun girma ngamudi to kaski kat kare mi kat kadan mimi shaban ga
1: to jarbala su billillah wa mai shab kama wa wa mana tak tak kwat kun man min iwa ma bugjila ba girma makka mimi ma isin mimi ma mi musumna mi ake dadla mun musum ba mi laki sunum to miki nguri yada ki nyaban shashi mi yadan da ko zumbo sum jarbala su wa ma wundalo ana wala baji bala su ban muni ana wala sun tumto ba wutumun kunu girma makka wala sun sabon sum ba ki wubiyar salan kab malin ngalama biri to e sunnya ya ndena sunu am ngamudi su sunna ban wala sun chat banda to isun wa ya ne ipam ta kwata lokamu di chatban kwata kolsho idalman kun la shipkit banmi wato ma yake sappi gongoran latet girbanbi yalam shashi
0: yalam
1: e pobala su walam guriyte shashi yake sun waya bo sun ma bane wake ne bagyok laboban bayim bo sunba birman ngamu di bejin nyak nyak mangora nguri de wum watu tumi ya te bo sunma ba to la kana nguri yiri gin uba girma makka yina wala sun bo shi ba mi ba ki dum ki kad yalam fa wani mun sai wala kasam wala bobi to lo kamu di wa ma wo gam la na ba ma ku ibu musna miliyin ba mi rafshi wala gamba la nawu gaman kadi pa makka ikadi desu wa mama la makka wundal mana kap girma ko la kamori nyol ma to wala la podwa to la mi ki sun la kana ibo bala su gin dat la kullu bambon sun mi ba wa man ngama dal lipa sai kolu to sun ya de na su dadam la kullu bambon sun mi ba kol sho to wa mi ma ship girmi ma bom shashi mi man belli belli make la ya ni su bon su kor wa ke la su fa
0: to wa ma su fa ka ka bon ba shap ko ni mod ship girma yake so fi la ban kit ma yake so fi lin mi to ba bala su ban bi na wai miki ba ma ya na wai ya ku be ri sa bon sun bar sa bala gir sun yali ba mi so sai bara ba ban ye gak ba miki ba biki da na wai ya bi ra sa bala ya la lwa ma ship girma ma yake kurma ban kit ma aswab ma ye barana girma sumlu kap sungal sun turubu hum akbara to mama usak bi kulla kulla gali shaba kulla faqwa mama sula sun bun sa se kullu akadi ga girma karga almayin ma wa ma ikashab kama ilu akobi numbu to biang mai akari paklu budang malaka bungar malama sabala wa ma wa ma shabma wala yin pa milin to pa rabshi wala pa rab mai di shanshi baban kuma ya fa ba akun ni an gabiki bilnga balle biki bun sumla baban bi padlien malibma li niqna ka'ru sem bulla yuma ibam kwar to ki sabunsu ngwila ni mi yibyo amma ka annumbara sabala isun ka fakkadan bara to wala fa ma itutumi ko ibun samwa ko mudila furun wizar wu gamban nam bu galan ma wuna malibma to babala su su ginna wai su ni anna wai bulmi fala soban ti'mi fa la gar ma gar ma faksuma kat pawa ma yindara to ship katka ship jilga ba babala su ni ki pani ki sobinda tutumi baba ki fa ki wala la kadu yake billalala akuru abe so sob ka bambi furba yake sob banba yake di bala ipwani be sob sobi sumlu wusunun wa ship girma yake kurma mala banket mana su shi'im gargajiya masu kadma yake banki di banket bi bambi bala burba yake sob pika arbi bambi wabani ki nabi ki walan sum li bakman ma wala summa ka batu summa ba ba summa amma ship bil labi ship ndarbi labi vurba ya pon bi bal gari bini milami wala vurvurla ya pon asaki sani sum ki su kabla amma wai su afa ba su shi an girba ba bala su yin kifa su kadma ila ban kidi to sai wal wuru mai bun summa ishiqma ka aru biyar ma isum labo mani sun di islu ba lina wunwan kunu ibiyar mai sagarma wuli lina libki bi sagarma ka arla bun wadan bi summa fa to summa kad kandi ba to jarbala su sulakna kwarsu wala galamlu inana munu won pam ton man be sagal ma won limalina ban be risum lawan gin shekna summa bi de bi sokbi bi gun gus girmanda to girma mitala
1: wa man shagwa ikadi ma ban basam girman gapiri e kwal pam gerdi su dang dang linu ba su ki gamban bonso la ba wo gamban ma yi girmi ma be la ba kuma wula sun sabur raba dum buraba ma bi pan wa kan kon mi wala bialam yaki yad bana girmi wi shanshi babi kwadu gamban pak guja ngil walami wa girma yat yi ship kit ban ma majin yina ngongwara to ba hisu bok ngongwara izum la shandi ba lin ma ba la su yin jina ba la su ma su yin dalu guna la ngil mbo la tiet bak nzalu la tiet mun girban wami binzo shirin tekiya do kwani nzok gimalin na machin ya ndebi ba ya dang dang ma ki pakka dang ma yi ki pak la ngil boy banamo to bieli bieli bisigin dat na ba bisulok na mudi wa ma mala yan so a chanchi to bi ndara gen wal suba jar balaso sulatul bo balaso bi bisulok na mudi bisigin sunna ba mako sunnum ba isum patta lillami tukum kinyak ina wala wurbu hukurun nda rayma isun dalwa magriba bi pakki yapkaba

0: fo ma ki ba kai bal biyan shandi ma wa bi suke talleriye bi suke sun kwat sala ban bos bana wala biyar ma bi bosum sai isun biyal balu biyal girmi make la yandu biyalli ma ko ni takka lana bana karna shashi sai sun girma kara kan ki gadi wi shashi ba wa guja wala bos ma guja kinimwa pian karma pidi yi padi pan yi bilin lir parlayi eh katuwa ma wala des ma baka amma yi pan lir parlayi to bel biliba biliba la yandi suki sun sai sun yaxu sun man la yanu kod bobala su ban fa yu libmi man beru zummi asun ket bana kasaba ma bi ndarak la wale ne kan wake ne to jarbala su sulqna mudi kolsho ibyang banbala su ba yunin yin sun mai ki pan bakzal gak kwat ma mbere ba non me sai sun bakzal ma kawai ba malla makanini malla u shab kai mut kun ma
1: to babala su wa anga shab ma ashin girbala su ba su yin ki pak badan ba ba babala su yin ki pa wa bi bakzal ma la abi nzu yawwa labian gela arban ngabil ban naqdi ba yake bel ba biyan wala wala sa tuma inna mai fusu lila abakuru wulli sosai labin gurbara wa mi yawwa re wungwaran rada koyi daba ito inna na bakuru awun fusu alwa wulli bi pom wala su shi am kap
2: eh
1: wala su am pom mani ko ngwayi di ba inna ma igal mbokshin so kam mon ngang ni ma bas bas mi wala kaman ili lem wulu se sun man zal bang ma to to tumi ya ki bel pom bara wala sunun pom se ko wala bi kam mata bi amma ibwa bala su kam ashim pom to pom mi yiki ngi anzal wa mai ka shakka ba guba nga ba yiki fak badan ma wusun labin gungoran gungoran ba yayin ma ba ba su yin ki dalu man yana ngini wa mi wala biang la pa wa mi mbul wala ngoni jarzum ki aka aka pipi ma bishi
2: wala
1: se won won won ton to pian ashi mi to babala su su katna i gargajiya su shekna eh zamani ma yi matutu mi yawa to
0: wa mai shab mai makban basam bajila su manu adam yunus man balloko lib masula walam gigan lai u bab mai kina kun la sum wake mud partner ban yad mud girba sha ba sha ba sha yi shabanda to mila lemi bikol pana ya yin zarat misaw yel saibana yel mulla saibana to bikol pana ya yin zarat bikol sho ngalab ngitalo wa won ngitalo
3: bi asiri al'umma ya ramun yango
0: malla won bons ma ki bons ma gol ibana dun balon ba man bel malla won ki bel majin
1: to ma farko suki belan gungwara suki belan shendi yawware la gu yake belan gu sosai to yake belan kunu to idan manin zalla su ma su ala fadama ba yawwa girba ki fa bana la ba daga bana baba nga ba ki belan zo to amma bel ba zalma kam sun fat ba ma fa wai sosai bara saboda ban bala su ma waye kina mannanu igingwa jigawana to girma suki fa kabla sala man dalo yawware
0: ki malam ba won ki fan malam kwa
1: to malam bi ki fana ma biyalla ya ki biyalla lam malam ko ibal zumla sa biyalla bi fana ibana ibili ayi fana to tutumi ashim biyalla kawai ya ki biyallara labin gurbara ba nga ki shabba kap yawwa sen dab jalan muddu yala yu sai babna sa sunna kun kaso yusu kam gui yun mane lina so walan gwatte ki wun ma afan jambushi sumla wanne won nga biyalla ne hai to babala su don Allah lu'ana kwadun su bi babal shaqbi su labiyar mu tutumi mal girmi fam gusum wuru fatutumi wula biyalan wula sun wa ma ye fonga wallahi wula biya bal kyan falan jammi wurub na sosai ina na bidla fa bidila fa ce falali sai la mala mi sai la fam mi bale to babala su ginna wai wurub na ba bi bo man bugal sum ibel fam kan gadi ba bi sun wurub mai ya har sai la an mu kuma ibel
0: ko sho man wa kwat man ganam sun ka sunda lus lus yaji biyalan wake ya fakwa ke ni kullalus
1: to lus e mbukta qabila ke biyal lus bobala su ya ke biyal lus sara wa ma mbul ka pakami biyal karba nga baye ke na we kwadnyal yawwa to yiki purbili to yala mbulla tu to wami wami aku pasangma kwadnyal mi la puruma to yaba yake furtare liye yake kishi ba yake maradi mamaratna yawwa en musumma won labiyar ma sai wunkin mararu wunkin mararu bawa shandi na bara to mbukta qabila ki fa baba la sukki Allah yake fa ba gmin yawwa re an yi shandi na kawai amma wala sunun lusu mbukta qabila ki fa sai ko su fi ashi bane
0: to jarbala su mallama tun ga ki faqlo sa su duwar mahun kwada gurga joba won ga ki faqba su kashe bam lus su shabam kullam walam garbi eto garbo bala su jinki belan gab yi garu yike fan kwadima iban balasu ba to jar balasu sulla shapion mi sulla nabul lu'itulmi bi su jin nexu data ewa bimbiak pian eh yala ki pa to suba ya ndi su pa ya na su shanshi kwad su ka ma bi ko lu ban balasu bi kap girma wala gelam ko la ya amti bi pan sai su ka bi ko lu lawa ma su pa to bi ko ki ya sa mi shaban kun malla ngale jin bi baji balasu ba parzin bi jaru ba jinjin balasu laba imota sula kamyemi luluna pial boma yalai bomon zallaw piali girma chansun ki gus girma bi abazam matum la suna pak girma sha boma pamma biawu ma pakma sha bi to bare ma boma isun pa mabiya oba to bodle bu pa ma shabi iwa ma yi lidum laban pa garma isanu wala su yatka bunki biera bunki pa garma yanu bajila suma gitalo mila lemi yina engineer Aminu Aliyu ma gitalo mbasni lawa mai ki pial bo bala sa ilibanu woman dalmana isunum la musu isunum wa mai kifa yi engineer ma mallau shabka mu
1: to engineer luluna lula ka tamkelu to ko barke wa na janku ba ko nzala ya labiya mai yatu na du'u ikabbon bunsum wana manya ibal da shaqyan to bi ku shu'u wiki wogenna wai shi'm gano ko wake na babo bala su be saki fiye la mun shawari ba ushafe be fawi be fawami to yala fa alim dum jarlali dum wa ma yala shaban lu'mi bikin mun su shashi yawware to babala su sulaka bunmi genna wai su shaban kun ma su ba din da shakna a wa ma sulal su'm ba libi tapas yawwa num lakin num bisu ma sala bawan ma yala na jar la fa ta girma gelu to lakin num bisu lak suke shafka ma yawwa to bi kuli ya
0: sa amin ngalam gitalo jar bala su umba mun girma yi ba jama'an mi shaba shabam kun da su shashi kwadwa ma mala su yada su kina ginki bobala su kai padi baban girmi bobala su bala girmi ma kake sa shanshi ba liman ma mbirila mbung mbung ba pat mbwal sum pat na mbwala banga bwal ngi ndapumi girma ma ka yina miyeren da kin babye miyeren de na su bana mo to jar bala su ko la yamte sulla lidum laban bozali bajila su ma dirim ma bal shakmi bi diya gigya ndapung ma bisu wama su bab bobala su ba kun bokla ba kun podan ya padi bab ka galet to wama ma binu mundi su shashi la su pat su bab ya bobala sa su bab halima ya bali i imun zalmi won dalmana su jar su balin kun podan kun podan wala ya am kaftafa balewa sula da wa bununa inji babanu wala ya am kab dasu ubiyar har takwatalu suna wala ya am kab alkaliri sula bana ba to bisu part musu suki ya tana girma ya nu kullu sun mi bisu jin datka ba ngalam gitalo sunun bajila suma ya bi tamushi su yan wala pangub man ma wakari labo man wani
1: to pangub la ma mi la bo e baba mi la e mi la la baba la su babal e group la su ma jar yud man tu pa pos mi piang la mamba bali yawa mila la e babala la su la mun bala la mamla ya la kibit la baba pak e banda pumi to bi ko fakna bisu dul jajjat yawa bi ko nyaka bisu ti
0: yawa yalla yi bajala sama ya bi ki tamushi su a mun ban ma ina ijin pambo e mursu magab to miya den disu ka jin su shab kun imut kun la banyel sak idal mana ban yel sak mi bobalasu mun balasu akatma ban yel sak mallagusu kwata kun laban yel sak ma kun laban yel sak ma ya dina bobalasu be deru won dal mana akadam pam ji pam mun chesta tatma akada kwat gusum yepa ya kadi sha ya sai ni
1: gusum
0: okay ta jarbala so bana gusum gap gusum a mun fushi bunu sun lindum laban shaba mun tiet bana soma kolsho kun laban ugema mi shab mi kun laban yel sa'mi miyan ne shab kun ga mudi gap ban yel sa'mi sai bola tapas ma wala sun tapasa to ka fa ba mun melawun yala kadam wuduariye malla malla ayel wonna iga disun asha pubu baba kwat badlay bena boma bayel sak malibman wila wulaka yebi griya ban nuy bier pianat la bana isa sunye isun wa maya wula sun fawa ba maika isan bolu bi gus boma sha yilo gusun boma bi abi kan bawa na bane kan wa ma sun ji fak bane gurbi bo bi ji ban chanshi to bi kwalki ya sa galab ngi talo nawi mo inji jarwala su nami nawi mo wa ma bal sha at yes bal sha ka bi su wi mi bal sun pupa
1: bal pupa galet
0: luluna wa ma ma bala tutu mi laban ji sa ko adu mi ki jim mi ki dalak
1: iki dalak ko iki wa
0: gurma makka la luam ipam ganu kabana mira yam simba mai ki kai mi apat mai babba mai ki ba to wa ma manu mun jarbala su bisu gin dad na ba kun lulu ne mi dad ka bali ba bisu pak girma su pa su sunna girma yanu bisu gin walid in zak su ba bisu sunna man la yanu kun la summi bisu gin dad na la kun la summi ba kwat girman wa mu'amman miyata shafi babala sun kullu banki dabbol ki boran mi sun bottara baji bala su kai ki boran nan bolwa ma ki su ka kum su kumum liya ban dabboli boran numbara turmi ma isun mi ya ki tras manda fa wa alai fa wala fit mi yik da doni takwar le kadi kadi kun dola ana ya taqdar ni pian pit me pit ya bo alai ki ne taqdar ni jar balasu bisu tapas la kun laban ki boran bolmi la na sun kutsha shi ba la na ba boma bi galbawu la ya boran apa bora bi ba to bisu ginda su boran da kwat girma ki pak girmi kolsho yala ban boran ma fa girma gap ma yala sun bale ya ga ban pa ko kuma tapas tarak a shek girma to amma ya ji pawa ba sai sun ma dabbol a boran ma to wala bon ma bolo liman wusa gusun fa yala duar ma wuna wubo banake ne sai ne mayi ne mi ne banawe amma tutu mi banawe girma ma kai bon ma ban ba biyan ban ba shek ba kai fari boran ma to sun yanda malau kadi shabi mot kulma
1: to girma mi shaba ya kai ki boran wa ma dai bi baji bala so aka suka sun fat mut ban ba bara yawari wa baman masun masun yaglayi ba sha'bini yiki shab'ina wai wabali ina wai bitariye abwal bu'ul bale kap aboran man butndale ba an yakamalale la gus yakade tutumi sai ko abiyeri banana abiye sabunsum afad girma yeli to wula goran ma lipki bolu lalu ma yi goran man malama kuma mani babidla yu mai dabbani fabini ina wai biya abunsu ko kuma biya galbani nika daidai yila ganma bana yi gusi tun ibanna wallawan yinna yawware to mama fa am kini kini wabala su su tanske tuwon wun la pam bandi bo wun pammi wun la sun fay ba inna na way mabara na girma yake ba yayi sakina way yaqshi kasabun su fawruka ba laiki na jingina to yake swapti wa ma har yi ya wuruka da bi boran dilama man mi boran ma isun da bob sun dalara to bari an ni bala su su shapun wun la baban bo ma boran na na bo ma sun ba pinun be na ba bo mata bi yake fa ga ya sai ya sun la bo man mu wurubu asan bo ma asibiti ya ki boran sun ba ban fot mut ma lama ban yadlu lama ba wai sai la boran mu sun ma ila safa shemiyu ma yi busman to babala su do ala su sunna shurbu su sigin na wai lulu ma i bori kun su ba su yan harba su
0: to su ka ma jarbala su bo ma ki ga ndok ma i ga ma ndok bi su su jamna bini sai takwa doctor start ma yi kolla yamte wa ma won dalga mina salisu husaini mabangam ma milani ibal sha'i bini e injar gombe ita kwat baniyel kurlo mabal sha'i la kwat ngalab ngitalu
1: Mariam Abdullahi man kitalu ma dalala ma malamu jittafa to milasi ibal nda sha'bi ni estate locus
0: to jarbala su su shabna jing jar
2: la shirinana jarbala su aka saurara daga nan biyar su to FM mai sauraro sai ka dare mu wani mako ana alamis domin sauraron shirin wato mai mai cin shirinana jarbala su ana sharada biyar su to FM kan mita 94.6 mai sauraro idan shirin nan ya samu na daga wato daga taskar El Press zai zo maka da misalan karfe 6 da fatan kana hajin nan din da kasancewa a tare da biyar su FM kan mita 94.6
4: washi kenan idan mutum bashi da akwatin radio ko waya mai earpiece ba zai iya kama gidan radio ba ci ba kenan
5: a Hajiya Maryam ba haka bane ai wannan tsohon tunani ne yanzu idan kina da waya kiran Android magana ta kare kamar irin wannan da ta halinki ke dai kawai abin da zake shine yanzu ma ki bude ki shiga cikin rumbun manhajoji na Play Store domin sauke manhajar BRC Radio Bauchi ko kuma zaki iya saurara
6: garobo maganin yunwa
7: biyan babu yanwawa
8: Al'umar jihar Bauchi albashirinku gwamnatin jihar Bauchi tare da dukkanin makarraban gwamnatinsa sun rungumi sabon tsari sun sauye shiga zuwa inuwar jam'iyyar gaskiya da adalci wato Allied People's Movement APM mai alamar rogo tushen abinci maganin yunwa kuma asalin wadata wannan gagarumin mataki da gwamnatin ya dauka

0: sauraro. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na daga taskar El Press. Shirye-shirye na ci gaba da kankama da daukar miƙati kan hanyoyin mabambanta da shirin El Press ke bullo da su a jihar Bauchi don inganta harkokin kiwo da kasuwancin dabbobin. A kwanakin nan, gwamnatin jihar Bauchi ta hannun ofishin shirin El Press na jiha ta rabar da injinan sarrafa abincin dabbobi a zamanance da kuma babura masu yawa a yunkurin samar da mafita kan dabarun kiwo a faɗin jiha. Bikin rabon da ya kasance a farfajiyar hukumar shirin bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi DSADP babban jami'in shirin El Press a jihar Bauchi Dr. Musa Adamuwan cikin jawabin maraba da baki ya bayyana dalilin bullo da tsarin ga makiyaya.
1: Muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama a yau muke kaddamarwa da raba waɗannan mashina ko abin aiki na sarrafa abin da muke kira furabar sidu da amfanin gonar da aka gama ɗaukar amfanin da mutum zai ci ya amfani da shi a iyalinsa shi ma ba a barin sai lalace a banza. Don haka muka ga cewa za mu ci tallafa wa su mutanen makiyaya cewa a ba su wannan injina wanda sauƙaƙa musu yadda za su sarrafa wannan residu na gona wanda ana ganin sa mafi yawan sa kamar asara ne ana barin sai lalace amma za ka iya nika shi ka barza shi ka sa shi a buhu ka ajiye ka biyo dabba kuma ya bata abubuwan da kake bukata. Shi yasa muka yi tunanin cewa muka kasafta shi wannan shiri na El Press ya zo da tsari daban-daban wanda aka sa shi a cikin tsarin guda biyar. Mu a Bauchi State da mun ɗauki wani baluciyar da muke kira ɓangare wanda za mu ƙoƙarin mu gaban haɓaka shi ne ɓangare guda uku, ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu madara da ɓangaren harkar kiwo na dabbobi masu nama da ɓangaren harkar kiwo na ƙananan dabbobi. Shi ya sa muka bi muka tsara abin da muke yi shi ne muna amfani da cluster. Na ka ce cluster ba association ba ne guda ɗaya ba community ne guda ɗaya ba formation na association and community abu ɗaya shi yake miki ne zama cluster. Abin da ya sa muke haka in aka yi abin ne ba za a ce dukkan irin al'umma da Allah ya bore mana a jihar Bauchi in ka ce za ka wadata su da dukkan wannan mashina za su zama wasu ba su da amfani a wasu. Amma akwai wanda duk lokacin da aka ɗauki wani community yana nan kowa zai iya ɗauka a wajen da cluster ɗin ya zo ya kula da shi ya gyara amfani sai ya ajiye wani ba ya karɓa ya yi shi ne tsarinmu. Don haka muka ɗauki wannan tsari aka saba shi ƙarƙashin wannan cluster. Kuma a yau mun tsara cewa muna da cluster bayan da kuka sayar nan muna da abin da muke kiransa crumble seed crusher da crumble seed chopper. Ita crusher tana duka kara ne ya koma ko totuwa ya koma kamar misali da dabba za ta iya cin sa shi kuma chopper yana danna tsakarar ne ya zama guntu-guntu yadda dabba za ta ci ba ta hana ta ci ba. Muka ɗauki wannan kaya aka bi wa mutane a kwamiti din kowanne mun so guda ɗari ɗari don a gwaji a gaba insha Allah da taimakon shi mai girma kwamishina kuma shi mai gida gaba ɗaya gwamnan Bauchi za a ga insha Allah a cikin shekarar nan irin kayan da za a saya a raba wa mutanen makiyaya da manoma da suke da. Fatanmu shi ne wannan injina da za a bayar kowane cluster na biyu za a ba su chopper guda 40 za a ba su crusher guda 40 su kuma kowane cluster ɗin suna da sau cluster ba a ƙasarsu kuma kowane sau cluster ɗin nan ta da rabu a cikin local government ɗin guda 20 da suke jihar Bauchi ba ɓangare ɗaya ne aka ɗauka ba. Kuma haka su ma wannan main cluster na daily din na beef su ma za a ba su sannan 40-40 saboda kuma buƙatu na dabbobi yana da sauƙi su musamman ƙananan dabbobi su kuma za a ba su 20-20 saboda mu ga yadda kamun ruwan abin zai tafi. Akwai wanda aka yi tunanin mafi yawa a nan sun ga irin a shekarar da muka fara implementing na wannan project din mun canyin abin da ake kira capacity building ko horaswa da aka ce wannan horaswa ba a yi ta a banza an yi ta ne don a kawo ilimi da su makiyaya da kuma wanda dama suke idda da ilimi a harkar kiwon dabbobi a ƙara musu ilimin a cikinsu aka zaɓi wasu mutum 20 a kowace lokacin gama wanda za a biyo kowane mutum ɗaya mashin ɗin da zai na isar wa wannan kullum sana mu sakonni da suke kusa da mu da kuma irin shawarwari da za a ba su. Dinda wannan shine kayayyakin da muka tsara za mu bayar ayyuka da aka gabatar a jiha kuma da wanda ake gabatarwa kusan shi MC din mu kuma shi ne communication coordinator na project din nan yayi bayani akan cewa irin abin da aka saya ko da aikin da aka fara kusan mafi yawan mutane yanzu kaje a local government akalla 15 a jihar Bauchi yanzu haka muna nan ana gida musu fata don a samu nama mai tsafta kusan local government 15 yanzu haka wannan kowa ya yi zai kuma akwai veterinary clinic da aka gina a garin Azare da Bauchi ga nan kusa da mu farka wata kanta ana gida AI center don mu ga yadda za mu haɓaka shi da gobin mu na gida da ke nan su zama sun haɓaka sun ba da abin da yake da gobin mu da za su bayar sannan akwai fama wani sukuri da ake ginawa a tattalin kwallata wajen kanta din nan shi fama wani sukuri nan wanda yake gidan gona ya sa amfanin fama wani sukuri za a je ke wajen a launa da a ƙauye a samu wasu ɗan ilimi a wasu tirenin su kuma suna cewa sakon al'umma da suke wajen to za mu na zaɓo wa mutane abu ma haɗa gwiwa da ita ma'aikatar makarantar kula da harkar noma ta jihar Bauchi sai ana horar da mutane a kare wanda za su samu ilimin da za su yi sauran al'umma su tsawo waɗannan su ne kaɗan daga ayyuka da aka fara ake yi su ban faɗi babban aiki wanda daga jima'u na ba mu dama yanzu haka duk wanda zai je neman fitarwa in ya duba je dingalabi zai ga mun ɗeba a wani hekta 100 wanda ake gina wani gari da muke kiran sa Life Sustaining Center wannan Life Sustaining Center duk abin da ake buƙata na harkar kiwo zai kusa a ciki kuma ana nan ana aiki ba da rai ba rana wanda insha Allah muna sa rai kafin ƙarshen shekarar nan
0: da zaman abubuwan nan guri kowa ya shaida cewa za a yi aiki a cikinsa. Dr. Musa Adamuwan, babban jami'in shirin Elpress a jihar Bauchi, ke bayyana ƙudurin shirin na ɗaukar matakin kiwo zuwa tsari ingantacce na ƙasa da ƙasa. Cikin jawabinsa

0: To an saurari shirinmu na daga taskar El Press kenan daga nan gidan rediyon Bauchi ranan Monday idan Allah ya kai mu da misalin Litinin kenan da misalin karfe 11:30 za mu kawo muku maimaicin wannan shiri. PRC FM Bauchi ake sauraro daga yanzu a karfe 7:30 za mu wato karfe 7 za mu kawo muku kidan gurmi tare da Ali Makaho a filinmu na Mushakata.
1: Ali bane ba ma da tana ga mudu ko ba fada da wa ali bane ba ma da tana ga mudu ko ba fada da wa wanka.

0: shadda sai ga wando na shadda
1: kai maka
0: ta kalma abani ga kula abani
1: dalla dalla
0: mai dalile fande bone ya be dauran kira
1: haya umar ba mai gida ba kin hanya ka hayar bauchi
0: dawa magana ni baran isiya ku ba hula
1: ina isiya ku yayi fari
0: magana
1: Mutanen
0: Gombe ne
1: Allah
0: ya

tumara lashirin mu na yau da gobe kenan ka saurara daga nan gidan radio Bauchi idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 8 na safe zamu kawo muku mimitan wannan shiri akan mita 94.6 nan gaba kadan da misalin karfe tare da dai zamu kawo muku shirin mu na maji magani

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijistar a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'ar ka, yancin ka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa. Idan mai sauraro na biye da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na 1 wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Ajiya mun tsaya ne a inda tunanin ranar rabuwarta da mahaifinta ya fi komai tsaya mata a rai a daidai wannan lokacin. Yalwata ta shigo ta same ta. To yar mulki, yau kuma ba za a tashi a yi wanke-wanken bane. Karima ta miƙe da sauri dan kaucewa wani waman duka da Yalwati ta kawo mata. Ɗan nema fice min daga ɗaki. Daga yau sai ki koma can ɗakin uwarki. Na gaji gayyen tsummo kara. Cikin dare kuma ki zauna ki cika mana kunnuwa da koke-koke. Anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Ki a can ɗakin uwar taki. Idan ma kin ga ɗaki haɗe zuciyarki ki mutu, kowa ma ya huta. Yafi mana. Kalaman da Yalwati kenan take mata rakiya da shi har tsakar gida. Ta tattara kayan wanke-wanke na kowane layi ta hauyi. Baffa Atiku ya kwalla mata kira da sauri ta ajiye ludayin hannunta. Jikinta ya fara tsuma. Ta tafi kiran da yake mata. Domin duk kiran da ya mata sai ya dake ta. Uwa ne mai kaman saukan arado da ke kada hantan cikinta. Ta yi sallama ta durkusa a bakin bukkansa. Ya ce maza gama wanke-wanken. Ki kwashe tsummo karanki ki je can gidan mai gari. Alhajin da ya kashe mahaifinki ya nemi alfarman tafiya da ke. Mun amince masa don yayi mana kyauta da ba za mu ki amincewa da bukatarsa ba. Gaba ɗaya jikin Karime kama rawa don idan akwai abin ta tsana to mutumin nan ne wanda ya silar rasuwar mahaifinta. Ya silar raba ta da farin cikinta. Tana fadin don Allah babba ka yi hakuri ka bar ni anan. Idan na bi shi ni ma kashe ni zai yi cikin rawar murya take maganar. Atiku ya tuntsire da wani irin dariya har da buga kafa. Sannan ya ce, kina ganin zan fasa abinda ne niya ne Karime? Ai ya zama dole ki bi shi ku tafi. Shanu uku fa ya bani. Wani amfani zaki mun da zai samar mun da shanu uku? Maza tashi ki je. Ya kai mata kafa. Da haka ta gama ayyukanta, ta wanke kafarta da fuskanta, ta dauki mayafinta na yafawa a ɗakin Yalwati, ta musu sallama tana zubar da hawaye. Wata yar karamar yarinya, yar gidan Laminde, ta rikota tana fadin nema zan bi ki. Ta shafa kan yarinya, dama tuntuni tana son Karime domin ta saba da ita. Duk wata dawainiyarta ita take yi wa Karime. Ta daga mata hannu tana murmushi, ta juya da sauri ta fita daga gidan. Zuciyarta tana saka mata akan ta gudu kawai. Ta nufi wani garin ko Allah zai hada ta da mutane da za su jikanta su rike ta amana. Sai ta tuna Karime Allah shine gatan kowa, kowani bawa da yake yin duk yadda yaso a doran kasa ta taimako Allah yake yi. Kalaman mahaifinta ya dawo mata. Ta ke tsoro da ke cikin ranta ya shiga zuciyarta. Tunda na rasa abba na, wani jin dadi kuma zan samu a cikin rayuwa. Ai gara ma na je mutumin ya kashe ni ko na huta da kuncin rayuwa. Ta fada wa zuciyarta haka. Da wannan zancen ta isa gidan mai gari, suna kofar gidan da mutane a zazzaune. Ta durkusa a gefen su ta gaida su. Sannan ta rakube gefe daya. Mai gari ya ce, Karime ki kwantar da hankalinki. Mun yadda da amanar wannan bawan Allah. Shi yasa muka amince. Ya tafi da ke kamar yadda ya bukata. Ya dubi Alhaji Kabir da ya shagala da yi wa Karime kallon tausayi. To Alhaji, ga fa yarinyan nan. Allah ya baku lafiya. Tana tsugune suka yi sallama sannan suka miƙe. Lawwali ya dubi jikin Karime ya ce, Alhaji mu koma gida tukunna. Karime ta dan kintsa ko dama abinda ke zuciyan Alhaji kenan. Don haka suka koma gidan Lawwali. Karime ta yi wanka. Hawwa'u ta bata wata riga da zani nata, duk da ba iri ɗaya bane. Sun yi wa Karime kyau. Ta daura dan kwali, ta dubi kanta a madubi, fuskanta kamar kullun tana da kyau mai daukar hankali. Ta yi kokarin yin kwalliya yanda ta diddiga baki a goshinta. Ta shafa shi a labbanta. Ta diga wani a gefen idanta da habarta. Ta tattara gashinta. Ta daura dan kwali. Ta zagayo da jelar. Ta daure a wuyanta. Ta gyara zaman bakin zaren wuyanta wanda ke daure da zoben azurfa. Hawwa ce ta miko mata duwatsu shiryayyu irin na Fulani. Ta daura ta saka dan kunni. Hawwa na yabawa da kenta. Tana kuma yawan mata mitar rashin yin kwalliyanta. Abinda bata sani ba, duk abinda Hawwa take aiko wa Karime a gidan kwacewa ake yi. Kuma babba Atikun ya hana ta zuwa gidan Hawwa. Sun hau keken shanun mai gari. Kawayen Karime da suke makaranta tare suna tarakiya suka daga mata hannu.
ita ma ta daga musu har suka bar ganin su sun isa Marwa inda Alhaji ya aje motar sa Karimina ta kalle kalle domin bata taba dagawa daga garin su ba duk wani motsi da Karime za ta yi idan sana kanta har suka isa inda ya bayar da ajiyar motar sa Karime ta cire takalmanta ta rungume a kirji Alhaji Kabir ya dakatar da ita sannan ya karbi takalman yace shiga bayan ta shiga ya sa mata daidai inda za ta sa sannan ya rufe kofar ya koma gaba ya zauna tare da driver ya danna murfin kofar inda ba za ta iya budewa ba gudun kar ta bude sannan suka dauki hanyar Kano Alhaji Kabir mai nasara dan garin Kano ne a cikin unguwar Yakase mahaifinsa Alhaji Ibrahim mai nasara sananne ne kuma gogeggen dan siyasa wanda ya suna a zamanin sa kafin Allah ya amshi ransa gidansa babban gida ne yana da matan aure har guda hudu tare da yaya maza da mata Alhaji Kabir shine da na biyar a wurin Alhaji Ibrahim mai nasara da sauran ƴan uwan nasa maza da mata dukkanin su a yanzu suna aiki ne a ƙarƙashin gwamnati Alhaji Ibrahim mai nasara professor ne a Jami'ar Bayero yana da mata Hajiya Yabi wadda suka yi aure tun saurayi da budurwa suna da yaya guda bakwai Aunty Bilkisu wadda ta yi aure tun shekaru shida da suka wuce ta aure Alhaji Hashim ma'aikaci ne a Unity Bank yanzu haka ita ma tana aiki a ƙarƙashin banki da yaran su biyu Aunty Najatu ita ma ta yi auren ta da yaron ta daya tana matsayin principal ne a makarantar ƴan mata sai yayi Khalil da Junet wanda yake farkon shiga jami'a Ummu Hairi ta yi aure cikin shekaran nan sai Sumayya da ke aji uku makarantar secondary sai Abdul dan autan su Alhaji ya kammala ginin sa a Sani mai nagge shekara daya kenan da komawar su da haka mai gadi ya hangabe musu katon gate din yana masa farka da dawa sun shiga har wurin ajiye motoci wata rumfa ce wadda za ta iya cinye motoci har guda biyar ba tare da wata takura wata ba akwai tafiya mai dan tsayi kafin kai ainihin ginin gidan wadda kofa ce guda daya bayan ka shiga akwai madaidaiciyar tsakar gida da matattakalar bene sannan akwai kofofi har biyu daya na kallon daya ta hannun damarka kana shiga katon falo ne wadda aka kawata shi da manyan kujeru da kayan kallo sai center carpet a tsakiyar dakunan kuwa kowanne akwai gado da wardrobe akwai bandaki a cikin sa daya dakin Junet ne daya na Khalil da kofar da ke kallon falon su kuwa ta hannun hagu kana shiga akwai falo mai dauke da manyan kujeru da table na glass a tsakiya sai TV stand mai dauke da kayan kallo tsakiyar dakin akwai carpet mai gashin mage akwai kofofi guda biyu a cikin falon daya da ka shiga dakin karatu ne wato library manyan kantoci ne wato wardrobe suka zagaye bangaren dakin cike da littattafai kala-kala tunda gidan professor ne akwai karatun boko akwai na arabiya ga littattafai ga sunan birjik daya dakin kuma mai kallon library katon daki ne mai dauke da kayan wasa na table tennis da na sunuka matattakalar tsakan gidan ita ce za ta sada ka da katon falon Hajiya Yabi da bangaren mai gidan inda suke kallon juna sannan kitchen mai hade da dining table dakin cin abinci da store da dakin masu aiki Karime da ke bin bayan Alhaji Kabir gaba daya a kidime sai waiwaye take yi gidan shiru da alamu yau samarin gidan ba sa nan dan kofar sa a kukulle take yace ta homa da Karime inji Alhaji Kabir ganin ya taka matattakalar bene yayi nisa amma Karime na takure tana kallon sa tana mamaki yadda za ta taka ta hawo wannan tsanin Alhaji Kabir ya dawo da baya yace wa Karime ki kwantar da hankalinki ki taho ta taka kafarta hawa na daya a na biyu sai ta yiwo saurin dawa kasa ita gaba daya ma kasan ma tsoron su take ji yanda take ganin tana taka wani abu mai kamar kankara ga santsi sai sheki yake ta kankame jikinta Alhaji Kabir ya lura da Karime tsoro kawai take ji dan haka ya sauko ya kwala wasu mai ya kira har kusan sau uku sannan ta fito da gudu tana cewa umma abba ne ya dawo ta sauko da gudunta ta kama shi tana murna shi ma dariya yake yi yace yayi Sumayya ai tunda nan shiru na san baki nan ba kowa a gidan ko wallahi abba sai yanzu hankali na ya kwanta gaba ɗaya gidan nan hankalin mu a tashe abba yake kowa ya fa baka kira ba ta karbe jakan hannunsa Hajiya Yabi tana saukowa cikin murmushi Alhaji ka daga hankalin duk wani abu mai numfashi a cikin gidan nan lafiya ba kowa dariya kawai yayi ya dubi Sumayya ga yar uwarki nan kama hannunta mu je sai mu sha hira ko Karime
da ke rakube a bayansa ta ware ido tana kallon su sai lokacin suka kula da Karime Sumayya ta dan ja da baya dan tsorata da ganin Karime wanda tafi mata kama da yanayin aljanu kamar yadda shajin labari irin kallo da ya ga Sumayya take yi wa Karime ne yasa ya maimaita mata Sumayya ki kama hannunta nace bakuwarki ce kuma yar uwarki ce Hajiya ya bi ta kari wa Karime kallo Alhaji ina ka samu wannan yarinyan kuma ai na sha gaya miki Sumayya ke ta gado wajen tambaya a bar mu huta tukunna sai mu yi magana ko Sumayya ta sa hannu ta kama hannun Karime suka fara hawa ganin yanda Karime ke daddagewa tana daga kafa yasa Sumayya dariya sun yi nisa Karime ta waiga bayanta ta hango kasa gata a can sama gaba daya sai ta kidime ta kankame Sumayya Sumayya ta yi sauri ta ture ta daga jikinta tana karkade inda ta taba mata tace ke me haka sai ka ce ma haukaciya Karime ta tsaya tana yi wa Sumayya kallon tsaf duk da ba Hausa take ji sosai ba ta gane kalaman Sumayya idanunta suka ci ciko da kwalla kalaman da Sumayya ta gaya wa Karime su suka sa Alhaji Kabir saurin juyowa tare da dakawa Sumayya tsawa da ta hargitsa hanjin cikinta karki kara fada mata haka Sumayya ki bi a hankali ki koya mata komi ta yi wanka ki bata kayan ki ta saka idan kun yi sallah ki same ni a falo kin ji ko mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokaci yana hararan mu a biyo mu gobe dan dorawa Aliyu Adamu Rafin makaranta shi yake kula da shirin Alti Usman ke sallama da ku sai kuma gobe da izinin Allah

0: wanda ya biya yake murna akan wannan dai kenan da bi kuma a bana duk a nazar Najeriya jihohin Najeriya 36 da kogin tarayya Abuja babu wanda ya kamawa masauki alazan kusa da arbi'in alazan jihar Jigawa wanda haka ya sa ma an baiwa Jigawa kwalar jihar Jigawa award hukumar aiki haji da kasa da aiki haji da umara ta kasa mai dalilin kuma asasa sun biya Jigawa sai gamma certificate na yabo akan shi ta daya a bana wajen zabawa alazanta masauki kusa da arbi wanda daga nan masaukin su yana kusa da billadin duk mutum da ya maka ya sai yana biya billadin daga nan kawai alƙalar ka kauka a wurin to wannan ma ɗaya daga cikin abubuwan da alhaji zai ma godiya kan cewa abinci da rediyon al'umma kuma har da kuma tsara rani kan aiki da kai kira sallah akaba kawai daga kai kai cikin ka to ni dai kamar yadda ji kuma in interview da muke da alhaji da suka fuka a kaba zari babu wanda bai yi ba alhaji ba a wato ko alhaji ya jiga ba da kuma wata ya jiga bisa daure da aka musu aikin hajin bara
1: abokin aiki Musa Ahmed Gumel yayi mana bitar yadda aikin kwaso alhazai daga kasa mai tsarki ya kammala a shiyar Jigawa. Allah ya sa an yi haji mabrur. Masu hikima suka ce tafiya mabudin ilimi. Duk da cewa babban ginshikin zuwa aikin haji ga musulmi daga bangarorin duniya daban-daban shine gabatar da ibadar da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa bayinsa. Bayan haka kuma akwai wata fa'ida ta musamman da ke kara wayar da kan al'umar musulmin. Ba kadai ga waɗanda suka je hajjin ba har ma da waɗanda ba su je ba. Wannan fa'idar kuwa ita ce damar leƙa muhimman wuraren tarihi da ke da alaƙa kai tsaye ko a fakaice da mafari da ci gaban addinin musulunci. Daga cikin ire-iren waɗannan wurare akwai gidan manzon Allah da ke birnin Madina. Yakubu Haruna Dagauda ya binciko tarihi da fasalin gidan da kuma yadda yake a wannan zamani.
2: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ba su damu da zama a cikin wani kayataccen gida ba in banda abin da ya zama wajibi a samar a mazuguni. Hakan ya kasance har iya tsawon rayuwarsa a duniya kuma har zuwa lokacin da tattalin arzikin musulmai ya inganta ma. Babu wasu abubuwa na kayan alatu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda gado, tabarma, bargo da labulayen bakakin tufafi na gashi. An samu wani lokaci da sahabinsa kuma khalifansa na biyu Umar bin Al-Khattab ya ziyarce shi har sai da ya zubar da hawaye saboda halin da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki. Har ya kawo manzon Allah misali da irin salon rayuwar kecere ne da Farisawa da mutanen Sham ke yi. Amma sai manzon Allah ya ce masa, baka gamsu bane ya Umar cewar mu lahira ce a gabanmu, su kuma sharholiyar duniya ce ta dame su. Ibn Sa'ad a cikin littafinsa mai suna Tabaqatul Kubra shi ne ya bada bayanin yadda gidajen manzon Allah suke, amma shi ma ba duka ba. Kuma wani masanin tarihi mai suna Abdullahi bin Yazid ya ce ya ga yadda gidajen suke kafin Khalifa Al-Walid bin Abdul Malik daga Sham wato Syria a yau ya rusa gidajen a shekara ta 88 bayan hijira saboda yana so ya fada da masallacin manzon Allah. Akwai gidaje guda hudu a lokacin waɗanda aka gina su da laka kuma aka shafe su da laka wato plasta, da wasu gidajen guda biyar da aka yi su da ganyen dabino aka kuma yi musu plasta da laka tare da bakagen labulayen tufafin gashi a kofofinsu. Kuma mutum yana iya taba rufin dakunan da hannunsa saboda rashin tsayinsu. Kuma shaidun gani da ido da dama sun tabbatar da hakan. Abdullahi bin Abbas a lokacin da yake dan matashi ya ce ya taba kwana a gidan matar manzon Allah Maimuna, kasancewarta gwaggwansa ce, wanda kuma ya bada sahihin bayani kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raya daransa da ibada. A cikin littafinsa na tarihin birnin Madina Al-Munawwara, Muhammad Ilyas ya ce kowane gidan manzon Allah akwai ɗakin kwana da kuma ɗan ƙaramin makewayi da aka yi da ganyayyakin dabino da ɗanyen bulo. Ana

0: انت احلى من البنات والله احلى من القمر.
1: Tumar da lami sauraro karkashe gala dai kana tare da BRC TFM Bauchi akan mita 94.6 da karfe 10:30 kamar yadda nace akwai filin mu na wato filin yan club. Kafin nan ana sanar da jama'a cewa an bude kasuwar dabbobi a garin Turun kan hanyar Maiduguri mai suna wato AUMISO Integrated Livestock Market Limited wadda za ta rika ci dukkan ranar kun talata. Saboda haka ana sanar da jama'a da kuma yan kasuwa masu saye da sayarwa dabbobi cewa su kawo kayayyakin su domin cin wannan kasuwa da za ta rika ci kowace ranar talata. Allah ya bada ikon halal. Amin sumu amin. Mun samu sanarwa ne daga Hashim Adamu PhD cika sauran turakin Turun. BRC TFM Bauchi ake sauraro a halin yanzu. Sai mu je ga shirinmu na gaba wato filinmu na filin yan club din.
2: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na filin yan club. Filin da muke kawo muku aikace aikace na taimakon kai da kai da sauran al'amurori irin na kungiyoyi. A cikin shiri namu na wannan makon za ku ji mu dauke da wani aikin gayya da mutanen garin Kacakawa cikin karamar hukumar Toro suka gudanar tare da yan koke-koke da suka gabatar. Sai kuma har ila yau muna dauke da wani jawabai daga kungiyar Sullubawa mazauna karkashiya dake garin Turun, inda su ma suka gudanar da wani aikin gyaran hanya inda su ma muka tattauna da su dangane da irin matsalolinsu. Za mu je ga wasu shugabannin kungiyar direbobi wanda suka ci nasarar zabe a kwanakin baya. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. Toma dalla mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka ji a farkon shimfidan shirin, za mu faro ne daga kungiyar cigaban garin Kacakawa na gundumar Geji cikin karamar hukumar Toro, inda suka gudanar da wani aikin gayya na gyaran wato rumfa inda ƴaƴansu za su zauna domin su yi karatu saboda matsalan yini da suke fama da shi a wannan gari da dai sauran matsaloli kamar yadda za ku ji daga bakin jama'ar garin kamar yadda muka tattauna da su. Da farko dai Bello Jibrin shine ya fara fadan irin matsalolin da wannan gari nasu ke fama da shi.
3: Gaskiya mu kan ma kwata-kwata ma har in ce ba bamu da ma waje inda ma yaran mu ma suke ba karatu ma kwata-kwata ma ramu ce daga dai dan yindin bishiya haka a gurin dan an zaure dai haka dai.
4: Yawo makaranta shi kilometer nawa inda aka gina?
3: A ya kai kamar kilometer 10
4: to kuna yin aikin gayya wannan gari?
3: Muna tattabawa kadan kadan kamar in dai kaka yayi haka da mu je mu dan gyara hanya duk inda muke bi. Yawwa sallai muna dan rufan kara kadan kadan wani lokaci. Yanzu ku kaga dai a duba mu, gwamnati dai ta duba mu, mu ma mu dan samu koda makarantar dai da asibiti kaga muka samu. To mun gode mu Allah, mun gode mu gwamnati.
2: Bello Jibrin kenan. Sai kuma Abdulrazak Adamu shi ma na kungiyar cigaban Kacakawa shi ma ya bayyana matsalan da yake damun sa garin Kacakawa dai kamar haka.
5: Kiya muna da matsaloli na rayuwa daban-daban wanda bamu da cigaba sosai a yankinmu na garin Kacakawa. Muna da matsalan makarantu, muna da matsalan asibiti, hanya da kuma shauran kayan more rayuwa duk bamu da shi.
4: Kamar yadda kai magana makaranta, a ina yaran ku ke karatu ne?
5: Yaran mu sukan yi karatu ne a zaure ko gindin bishiya haka ko wani dai tamfarari haka. Kamar muna yin aikin gayya ne akan dan yin rumfan kara ko ciyawa a kewaye haka ko dan zana akan dan sa su yi karatu a wurin saboda sakamakon bamu da waje na makaranta ginanne wanda da a inda muna yi ma karatun tsayawa yake saboda babu wajen da za a tsaya ga ruwan sama ga shauransu da laka da abubuwa.
4: Amma kai ka yi karatu?
5: Gaskiya ni na dai karatu dai na Allah, amma ban samu yin karatu na zamani ba sakamakon ba makarantu.
2: Sai kuma Hudu Abubakar shi ma yace lalle kan wannan gari suna fama da matsala musamman abin da ya shafi ilimi, inda ya ci gaba da cewa
3: akwai gayyen da muka yi ma na kokarin mu gyaran hanya, akwai kuma wanda muka so ma mai makaranta amma abin bai samu ba gaskiya.
4: Dan mun da matsalan ku kenan, wato kuna da matsalan makaranta?
3: Muna da matsalan makaranta.
4: Yaran ku a nan suke karatu?
3: Gaskiya yaran mu sai gindin bishiya kan gaskiya. Yau zaure dan akwai dan lokacin da muke dan taba a zaure wani sai. To amma gaskiya sakamakon rashin makarantar nan wallahi duk abin ya tabarbare.
4: To me ku ganka gwamnati?
3: Gaskiya ma ku kan mu gwamnati muna da matsalan makaranta da kuma asibiti. Gaskiya wannan abubuwan ba mu da shi har ga Allah.
4: To maganan asibiti idan mara lafiya kama a garin ku cikin dare ya kuke?
3: Gaskiya in mara lafiya kama mai cikin mu musamman da damuna he an nemi mutane mutum ɗaya da dabu amma he an dabu da mashin uku. Kowata kogi in ta kawo sai an ɗauki mashin a kai an haura da ita, kuma muna da koguna wajen har guda biyu da kwararruka sun kai guda biyu su ma duk sai an ɗauki mashin kafin a isa da mara lafiya asibiti ma ai gaba ɗaya tafiyan ma kawai ya jijigata.
4: To hanyar garin kullun da kaka sai aikin gayya kenan?
3: Kullun hanyar garin mu da kaka sai an yi aikin gayya wallahi sannan mu bi, kuma muna da mutane da yawa wajen fita da kayan noma ma abun ɗawainiya he ka je ka gani kawai wallahi. Gaskiya muna kai kukan mu gwamnati da Allah da daure ta taimaka mana a wannan al'amarin na rayuwa.
2: To bayan waɗannan jawaban ne sai muka sadu da shi mai girma sarkin garin Kacikawa Malam Salim Muhammad, inda ya tabbatar mana da cewa waɗannan matsaloli haka dai suke fama da shi, kuma suna roƙon gwamnati ta share musu hawayensu dai, inda ya fara da cewa
3: matsalolin mu suna da yawa kaman karamar hukumar Toro gaba ɗaya sun manta da mu ne ma kaman ma ba mutane ba. Makarantar da ake yi a gurare mu ba a taɓa mana ba koda guda ɗaya koda shashin kwabo, kuma muna nan a bakin kogi muna shan ruwa da agwagi da karnuka duka muna nan. Amma a yankin Toro ya kamata kuma a san Kacikawa ba ƙaramin gari ne ba, babban gari ne. Mai aikin gayya mai aikin gayya mu zo mu zauna muna roƙon ƙaramin hukumar Toro muna kawo kukan mu muna kawo kuka, amma har yanzu Allah bai sa dai an hutar da mu kukan namu ba.
4: To ga man dadi garon fa kara da suzana da sulaure anan ne yaran suke karatu
3: rumfan karan nan anan yaran mu suke karatu ake gayya ake koya musu. Yara muka dauka wanda suka dan karatun a cikin gari a zo a dan koya mana ga rumfan karan gashi man mun fara ginin bamu ma jinka ba malami kuma bamu da shi.
4: Kun taba kai kukan ku a karamar hukuma?
3: Mun kai kuka kukan nan ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma ya kamata do Allah do annabi a taimaka mana. Ta Cikawa tana karamar hukumar Toro ne, tana Toro ne gunduman jeji.
4: To yanzu menene ainihin kiran ka gwamnati?
3: Kirana da gwamnati do Allah do annabi a taimaka mana a taimake mu a mana makaranta saboda jahilci ya mana yawa. Garin da aka ce ba karatu to duk abin da aka yi kuma yaro bai san ma maganar karatun ba. To mun tashi bai za mu gaya musu. To ya kamata gwamnati dube mu da idan rahama a mana makaranta a mana asibiti ga mu a bakin kogi wanda ba dama mu tafi wani gari mu ce za mu kai ƴaƴanmu je su yi karatu su dawo. Maganar asibiti ma haka za a ɗiba a karara mu ɗauka mu karara mu ɗauka mu haye kogi in kogi ya kawo babu inda za mu yi sai mun ɗauka a kai sannan mu nemi bakin hanya mu kawo mara lafiya wani ma kafin mu kawo mata mutu ba inda muka iya.
2: Salim Muhammad kenan sarkin Kacikawa, tare da fatan wannan koke naku zai je ga wurin da ya dace, kuma da fatan za a share muku hawayenku. Yayin da su al'umman garin Kacikawa suke koke dangane da matsalolin da yake damun su a nan garin su na Kacikawa, sai kuma muka leka garin Rodugungu, kuma inda muka sadu da shugabannin kungiyar Sullubawa na karkashin littafin Rodugungu kuma a garin Tirun, inda su ma muka tattauna da su dangane da wani gyaran hanya da muka samu yayin da ruwa ya zaizaye musu a wannan damina. Kuma bayan aikin ne muka kebe da wasu daga cikin manyan garin inda suka koka dangane da su ma matsalolin da yake damun su da kuma tallafi da gwamnatin jiha idan hali ya samu za ta yi musu. Da farko dai Alhaji Buda shine ya fara da mika wannan koke nasa dai kamar haka.
6: Gaskiya ne matsalar da ke damun mu ruwan sha, saboda muna da matsalar ruwan sha saboda muna tafiya kamar kilomita 3 sannan mu sha ruwa, kuma ruwan da muke sha a kududdufi muke shan su tare da dabbobi shine
2: na farko. To innan wannan shanu naku da suke da yawa a nan gurin aina suke shan ruwa su kuma?
6: To duk muna shan ruwa wuri ɗaya da su ne can wajen damunawa wajen na Firo can ne suke shawarwa
7: tun
6: daga nan sai mun je har a can eh shine matsalan da ke damu mu
7: to sai me kuma
6: sannan kuma sai wannan kwarin da ke tsakanin mu guda biyu da Kajito yaran mu suna zuwa makaranta a can amma idan aka yi ruwa ba za su samu zuwa ba da damana ta sun daina zuwa saboda matsalar hanyar wurin wannan wurin muna bukata aje ayi muna koda kwalbati ne a wurin eh shine muke kai kukan mu a gwamnati don Allah ta taimaka muna ya taimu na wannan
2: to daga shi sai kuma Alhaji Muhammadu shi ma ya kara da cewa
8: muna dab da garin nan kawai dai hodi gaskiya ne hodi kana muna dab da garin nan shekara shekaru a wannan wurin to gaskiya ba mu samu wani tallafi wanda an kai muna ba na biyu yaran mu dai suna zuwa makaranta kuma nesa ne wannan kududdubi don Allah ta taimaka muna gwamnati kaura mun santa mai adalci ta don Allah ta duba ta taimaka muna ta muna koda kwalbati yaran mu su je kafin suna wuce dai ruwa na same su a can Kajiddu ba su dawa in sun ga same su nan gida ba su zuwa na biyu kuma shi mai alhorma kauran Bauchi ya taimaka muna don Allah mu filani ne ya taimaka muna don shi hojini filani ne ya taimaka muna don Allah don Annabi da kiyon da aka yi na zamani na filani da bayan da yake ba su a kyauta sadaka saboda Allah don Allah ya taimaka muna ya je ga inda muke mu dai muna muradi a samu cikin kiyon filani
2: to ya koka dangane da magana ruwa ya ni matsalar ruwa anan gurin
8: gaskiya muna da matsalar ruwa sosai ba makalan ba tunda ko dabbobi mu nan ba su shan ruwa sai sun zo Firo sannan su da su sha ruwa na daya mu ma ta yadda zamu yi ya kusa kai can kusan Firon na ya kai kilometer 3 na matsarar ruwan gidan mu da muka sha
2: tsakanin ku da Bauchi kai kilometer
8: na to tsakanin da Bauchi dab da Bauchi muke duda ba kai wuce kilometer 2 tun daga mu nan bayan turun muke gundumin turun tun ya san karkashe bakin kwarin nan karkashe
2: muke amma kun taba kai kukan ko gwamnati dangane da halin da kuke ciki a nan gurin
8: gaskiya tsakanin da Allah ba mu taba kai ba amma dai yanzu yau mun kai amma ba mu taba kai ba gaskiya hayyo magana Allah da ne ba mu taba kai ba amma dai yanzu muna muradi yanzu kan mun sa gaba babu
9: tuta uwa mu ba dama
8: babu komi yanzu mun sa gaba ga dangatan yanzu kan da kai kukan mu kuma gwamnati ta taimaka mu ne dibe mu yanzu tunda abin da ya saba mu kai ba ka san gwamnati wa gwamnatin aura mun ga tana da adalci don mun ga ta yi tawa kowa mun ji ana ta hodi gare da ushe amma har mun ga ce bare mu je mu yi haka mun ji kowa na ce Allah sa albarka Allah sa albarka to mu ma mun ce ubangiji Allah kara mai Allah wannan fati dai kuma Allah sa ya ce
2: Muhammadu Shinge shi ma shugaba ne a cikin wannan kungiya na Sullubawa shi ma ya mika kokensa dai kamar haka
10: abu ne hidamu na nake so na daya dai muna son ruwa koda bohol na biyu kuma hanya ga ta lalace muna zuwa anguwa turum a dan taimaka a gyara muna su
2: kuna da yawa ne a nan gurin
10: muna da yawa sosai ne ga da mu da bawin mu kuma wuri muke shan ruwa cikin kududuhi hakan ga da muna son gwamnati taimaka da adiyon da irin rahama taimaka muna
2: to bayan sa ne sai muka je ga Malam Muhammadu Madugu kuma wakilin Sullubawa na wannan gari shi ma ya tabbatar mana da wannan matsaloli da suke fama da shi a wannan gari na karkashiya kamar haka
11: lalle ana yin aikin gayya to kuma muna da yara yan makaranta ko yaushe in kun ka zo yanzu lokacin damina to in an ka ruwa ba samu wanda za su haiwa zuwa makaranta
2: makaranta ina ne
11: take Kajitu suna zuwa can makaranta yanzu kuma mun sami shekara hudu a wurin nan to ni ne shugaban Sullubawa wakili
2: to bayan shi menene wanda ya fice maka to a kwariya wanda zaka so a ce a nan gurin
11: zo abun da ya yi min cin to a kwariya to ba mu da ruwan sha muna son a taimaka mana da murtsace kuma inda muka sha ruwa na ya kai kilometer 3 to muna tiya mata na tiya kasa na dauki ruwa muna shan ruwa tare da dabbobi
2: ba ku taba kai kokin ku bauta hukuma bane a nan Bautin
11: lai ba mu taba kai ba ba mu taba kai wani koke namu ba ga hukuma
2: to kamar yanda kuke zauna nan kun yi katin rijista na zabe ko
11: katin rijista na zabe na mun yi muna da yawa lalle muna da yawa
2: to a ƙarshe menene fatanka
11: fatana gwamnati ta dibe mu da idon rahama ta sa mu cikin wannan tiya da ake ciki yanzu
2: to ma dalla sai mu je ga al'umman ƙauyen Takali yayin da su ma suka gudanar da gyaran hanya da kuma gyaran rumfan makaranta kamar yadda yaran suke karatu a rana inda muka tattauna su ma tare da su da kuma irin matsaloli da suke fama da shi a wannan gari na Takali wanda kwata-kwata bai wuce kilometer 3 ba tsakanin su da bakin titi da farko dai malakin Takali Malam Abdullahi Muhammad shine ya fara da damun jawabi dai kamar haka
12: babban abin da ke damu ma wannan gari hanya idan zamina ya zauka to gaskiya kullun duma a aikin gayya ne hanyar mu in damina ta yi musaushe nan musai da nan kullun sai mun yi aikin gayya kashi motocin su biyu hanyar mu shi ne babban abin da ke tada mu hankali kuka na gwamna ya taimaka mana mu samu a mana fojojin ko da samu ɗan kulbutoci kulbutocin za a yi wa'ansu kuma wa'ansu sun lallashi muna son a taimaka mana mu ma mu samu sadari kusan kusan muke da hanya ba wani yasa bane duka duka kilomita uku ne a taimaka mana da alfishe mu sadari mu ma mu samu albarkacin wannan gwamnati tunda shi mai yin aiki ne kuma muna gani ko ina duk hanyoyin a yi mu kuma ga mu nan kusa da Bauchi amma kuma mun zo mun nesa da Bauchi muna kuka Allah ya taimake mu yadda ke taimakon nan mu ma a taimaka mana
2: bayan sa sai muka sadu da sakataren kungiyar cigaban Takali Malam Buba Abdu Takali shi ma ya tabbatar mana da irin matsaloli da suke fama da shi a wannan gari na Takali
13: matsayina sakatare na kungiyar cigaban Takali
2: to kamar yadda Liman ya magana kan matsalolin da suke damun ku me za ka kara
13: abin zan kara shine gaskiya tsakanin mu da titi fa kwata-kwata kilomita 3 ne mai gina roko mai girma gwamna a zo a duba maganar makarantar nan gaskiya ya tara mu hankali dan akasari yaran ma cikin zaure ma suke karatu kuma makarantar ina ji a kalla ta kai shekara kusan 30 da wani ba amma ba ta samu gini ba ba ta ba gini ba ko sau daya babu alamun sa babu labari maganar malamai ka alhamdulillah malamai kan gaskiya malamai masana wanda suke bada koyarwa ma yara na gari gaskiya muna godiya gare su maganar matsalar mu da gini makaranta ne shine bamu da shi gaskiya a kasa yaran mu suke wasu na gini itace wasu na zaure wasu kuma ruwa ma damuna yayi wasu ma ba sa samu zai karatu ma saboda rashin wajen da za a zanna ai karatu saboda tsaba yawa duk muna yara saboda kusan 450 yanzu a makarantar nan in ka zo zaka gansu ka gane muna dan lumfan yanzu dai mun dan samu na dan temporary wasu gefe wasu kuma suna itacen da aka ne kasan karfi abin da yake kasance muna kuma aikin gayya ya bakin gurgudan mu dai kullum
2: to kuma daga nan sai shi limamin Takali Malam Abubakar Takali kuma shine shugaban kungiyar na cigaban garin Takali inda ya cigaba da cewa
14: gaskiya dai matsalolin nan suna da yawa gwamna yana aiki yayi ayyuka a wurare da yawa muna gani amma mu muna kusa da garin sai zama muna kusa da gari kuma mun kama kuturu saboda duk abin da muke gani ake a wurare mu ba mu samu ba da farko kaga muna san hanya muna san makarantar garin nan ta shekara sama da 20 kullun sai a zo ya kai 30 ma sai a zo a ce za a yi mana gini mu je mu yi ihu mu yi kokari to har board din da ake bada makarantun mun je ba sau daya ba abin sai ya share to yanzu ƴaƴan mu suna makarantar nan a gindin bishiya ne in ruwa ya zo a gudu a je zauri ana karatun nan to Allah ya ba mu malamai nagari gaskiya malaman suna kokari komai wanda su zo amma ƴaƴan mu nan ba su samu riyan karatu ba yanzu kamar da rani haka sai mu yi rumfan kara kaga rumfan kara bai maganin ruwa aikin gayya muke yi yanzu gare shi ma za ka aikin gayyan da muka yi a makarantar gashi nan to amma an Allah ya kawo ruwa kuma rumfan kara ba ya maganin ruwa ai gudu ake aje zauruka ai karatu to matsalar mu kenan na farko sai ruwan sha yawa ya hanya kan Allah ya kawo ai mana amma muna bukatun guda biyu nan dai ya zamanto dai ai share mana hawaye da wayannan in Allah ya taimake gwamnati ya taimake mu to muna kuka gare shi ya taimaka mana
2: to bayan sa ne kuma sai shi mai girma Sarkin Takali Alhaji Shehu inda ya tabbatar da wannan koke na al'umman garinsa lalle abun haka ne kuma su ma suna mika kokombaran su ga gwamnati da fatan za a share musu hawayen su
14: na farko dai muna da bukatu da dama a hanyoyi da na hanya da na makaranta da asibiti guda uku duk bamu da shi na farko wannan tun makarantar nan tun zamanin gwamna Ma'adu aka yi ta bamu samu gine ba isa ya wuce ba a samu ba MA wuce ba a samu ba to yanzu wannan mai girma gwamna da yake na kokarin yi shine muke kuka a gare shi ya taimaka mana ya mana koda abu daya ko hanyar ko makarantar ko asibitin wanda Allah ya taimaka da ya taimake mu to na farko kuma mutanen garin mu nan rani damina aikin gayya ake da daminan ma titi sai an yi aikin gayya da ranin ma to ga gwanan manyan mutane akan wurin amma har yanzu dai bamu samu wanda ya kokarta ya kawo mana hanyar nan ba muna roƙon Allah mai girma gwamna ya taimaka mana yadda yake taimakon jama'a a gindin bishiya ne suke karatu sai rimfan kara in rani yayi mai dan gayya mu dan abin nan akwai kuma yaran da suka je har ma wasu suna sakandare amma har yanzu ba a samu wannan aikin ta yi a makarantar ba suna a makarantu har sun wasu ma sun yi daidai ne da wasu sun je kuma wasu sun je Daru da wasu sun je Ningi Allah da iko har yanzu dai Allah bai sa mun samu ba muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin jiha ta taimaka mana akan wannan aiki
2: Alhaji Shehu kenan Sarkin Takali yayin da muka zaga kauyuka kuma muka sadu da wasu daga cikin kungiyoyi da suke taimakon kansu da kansu sai mu dawo ga kungiyar Drebobi wanda su ma suka gudanar da zaben wasu daga cikin shugabannin su kwanakin baya inda muka dan tattauna da wasu shugabannin kungiyar musamman shugabannin da suka ci nasara da farko dai dan Asabe Dungal wazirin Dungal shine shugaban kungiyar wato Association of Kwari Owners wato kungiyar masu fasa duwatsu da manyan motoci suka gudanar da zaben su kuma dan Asabe Dungal shine Allah ya bashi nasara kuma ya tabbatar da cewa in Allah ya yarda za su iyakacin kokarin su domin kawo ci gaban wannan kungiya yayin da aka gama rantsar da su kuma muka kebe shi muka zanta da su inda ya fara da bayyana sunan sa kamar haka
15: sunana Dahiru Abdullahi Dungal ko dan Abdu wazirin Dungal sabon chairman na Union Tifa and Kari. Alhamdulillah ina godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo rayuwa na zuwa wannan lokaci kuma ya sake maida wannan al'amari ga hannuna kuma ina gode ma yan uwa na abokanan sana'a da suka nuna mun kauna suka zabe ni suka amince da in sake jagoranta ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ni ya bani ikon sauke wannan nauyi kamar yadda suka zata suka sake zabana
16: to kamar yadda har yanzu tashin tifa ba da tauri jinjin ma sani ba kuwa ko wani roko da kai gwamnati mun kammala wannan gyara na ko na tashin tifa domin ku yi walwala
15: alhamdulillah muna nan muna ci gaba da roko kokon roƙon mu yana gaban gwamnati a hasali ma a yanzu a cikin waɗannan yan kwanaki an samu wani bakon al'amari wanda yake nuna alamun gwamnati tana son ta shigo ta gyara mana duk mu koma ciki
16: eh a ƙarshe menene fatanka sa kungiyar ka gaba daya
15: fatana a kungiyar nan ina fatan abubuwan da da ba mu cimma ba yanzu za mu cimma har mu ƙara ina fatan mutane za su ba mu haɗin kai mu gudanar da ayyuka abinda da ba mu yi ba yanzu mu yi fiye da abinda muka yi a baya
2: to sai mu ce Alhaji dan Asabe Abdu Wazirin Dungal Allah ya taya riko da fatan kuma Allah zai sa a samu ci gaba a wannan kungiya taku daga nan kuma sai mu je ga kungiyar nan na Return shi ma kungiya ne na Drebobi inda muka sadu da sabon shugaban kungiyar wanda Allah ya bashi nasara malam mai kuɗi Umar yayi matukar godiya kuma ya ce zai zaga duk kan kananan hukumomin jihar Bauchi domin ganin halin da kungiyarsa take ciki da kuma yadda za a tunkari gyara da za a kawo domin dukkan wani memba na wannan kungiya ya tabbata cewa an samu canji na shugabanci inda muka zanta da shi dai inda ya fara da cewa
17: duk abin da aka ce maka gwamnati kuma sabuwa to dole ne in ka shigo koda da abin da ka sani dole ne ka sake bita ka ga abubuwan da ake ciki saboda ya zama maka aya ko kuma hujja a gare ka wanda ka tabbatar daga nan kuma duk kurakuran da aka gani ko wani gyaran da aka sani sai a ci gaba da kokarin gyarawa
2: kamar da kaje wasu irin matsaloli ne haka suka fuskanta musamman kowane lokaci ana zargin bako da tasha kuna lodi a bakin hanya shin a kananan hukumomi ma haka ne abubuwan suke
17: an wuce wannan ai tuntunin wannan labari ya riga an wuce shi abubuwa dai dama da suke kawo haka abubuwa ne zuwa uku duk lokacin da kishiya ta zama kishiya ai dole sai an mata kurakurai a wurin kala-kala ai wannan abun lokacin da mutane ba su fahimci me ma aikin kungiyar ko wani abu ne amma a yanzu kowa da suka fassara suka san ma'ananta duk jihar da kaje ga union ga employer a cikin ta shi haka suke wannan Bauchi ne kawai ake dan samun takadama nan ma kuma ba ko ina ba
2: to yanzu a shirye kake kusan kamar da ita abokin aikin naku take da office nan ma a shirye kake duka bude masa office
17: tuntunin ma yanzu an riga an yi nisa da aiki wani bawan Allah ne wanda kuma mu kofar mu a bude take duk wanda zai taimaka mana
18: aiki mun gani suna da
17: mun kai mun je mun yi tono mun yi foundation mun yi komai wani bawan Allah ya ce zai dauke mana nauyin iya inda zai tsaya to amma dai muna nan dai akan bakan mu kowaye ko kungiyar yan kasuwa ko me duk wani bawa wanda yake da niyan zai taimaka zai tallafa tunda al'amari ne na mutane sadaka tijariya ne duk wanda ya taimaka ladansa wuri ne na al'umma kuma da zai rufa musu asiri dole akwai lada saboda haka kofar mu bude take ko ma mai bai wai lallai hidiman siyasa bane mu na kowa ne duk wanda yake da bukatun amfani da mu tunda mu al'umma ne masu yawa to duk kuduma wanda ka neme mu ta layin da kake da bukatun mu za mu yi ma kuma kofar mu bude take
2: wasu lokuta akan samu kaman sa'an sa wani lokaci zan iya cewa gabana ma kaman kungiyar ku da su wa'ancan anan cikin garin Bauchi inda kusan har ya kai ga araba ta shadin amma yanzu naga kusan an zo an hadu a wata hanya ce kai wajen sulhun aka samu kasancewa zaman lafiya tare yanzu
17: kasan shi al'amari harshe da hakuri ma suna sabawa a wancan matsaloli da aka samu lokacin ban karbi gwamnati ba kuma tunda na karbi gwamnati ni ban samu su waki ba a cikin hidiman su tunda hidima ce na gane kawai ta magana adawa ce ta neman abinci inda za su gane duk wurin da fitina yake ma ba arziki a wurin ni a irin salona ban taba samun abinci ma ban nemi wani ya zo ya ci ba to su ma da za su yi koyi da irin wannan da za su zama na koda a bangare na din aka ce da matsalar ta hasada ko na ba su shawara su cire amma to wancan bangaren ne aka ce suna da hasada ko na bu ina ba su shawara domin shi rayuwa baya tabbata kuma babu abin da yake tabbata wata ran kai ne wata ran sai kaga ana yin abin ma ba kai bane sai kai ta mamaki wata ran kuma a zamanin kan kaki abin da ya dace a yi din a zamanin wani kuma sai zo daidaita al'amarin kuma kaga ya tafi daidai saboda haka babu mamaki ko sun fara fahimtar hakan ba daidai bane suka fara daidaita kansu so nan dama su za su zanna tare kuma su suke zanna tare sai dai duk wani abun da ya shafi fitina ko wani abu an yi a kungiyancin nawa hawana don a samu kowa akan an danne masa haƙƙin sa zai karbi yancin sa ni kuma ban bada kofa ba saboda na san ita fitina wutar daji ce in ta tashi Allah kada ya san mutanen da zai taba saboda haka ina ta danne su Allah ya daidaita su
2: to a ƙarshe chairman idan mutun ya bi hanyar Kano musamman da daddare ko da asuba za ka ga irin motocin musamman sharon yanda ake shake musu kaya wanda abin da in an ci sharon ne ta dake wannan kaya ma mutun sai ba da mamaki shin wai wannan laifin daga hukumar Barota ne ko kuma daga kungiya ce wanda tana sane da irin wannan kaya da ake dauka kuma ba ai magana
17: wannan laifi ya shafi dukkan mai hannu da ruwa da shuni a maganan wannan tsaron wannan abu amma babu masu laifi da suka wuce hukumar kiya hatsarka idan ya gaza kuma a sa yan sanda idan ya gaza kuma hakan baya yiwuwa sai sun hada kai da shugabannin union saboda haka ba daidai ko ne Sharon ta dai ta dauko kayan trailer ko sungul don kuwa misali da zan baka duk motar da ta lalace aka sauke kayan to wallahi baya iya kuma kayan dole sai dai an je an nemo daga duk inda aka loda an nemo irin wannan mutane su loda kuma idan an loda wannan kaya zaka ga mutane kanta yana tashi yana sauka yana tsalle a koda yaushe ana tafiya motar ma tanta tana ja gefe ɗaya tana tafiya kaman gashi dai abubuwa dai gashi nan na hatsari kawai tun daga Kano zuwa Lafiya daga Lafiya zuwa duk jihohin na yanzu ko ina amsa to ya kamata mutane uku suke da ƙarfi akan wannan layin kai ba ma uku ba gaba ɗaya ya kamata a ce an yi joint task force ne na hukuma gaba ɗaya masu damara da shugabannin motoci
2: to malam mai kudi Umar sai mu ce ubangiji Allah ya taya riko kuma Allah ya kawo zaman lafiya ya kare dukkan matafiya mu yi musu fatan Allah ya sa su je lafiya kuma su dawo lafiya wannan da hakan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na filin yan club din mu na wannan makon a madadin mai kula da shirin Aliyu Adamu rafin makaranta wanda ya dauka mana wannan shiri shine Anas Shehu ni Musa Sarkin Fara Tirun da na gabatar nake mana fatan saduwan alheri
1: tumar la shirin mu na filin yan club kenan yazo mai tsaro daga nan gidan radio Bauchi idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 2:30 na rana zamu kawo ku mimita wannan shirya kan mita 94.6 daga karfe 10:11 da akwai filin mu na zaben mu kwana lafiya